0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, si Orange at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: Kaangi na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID, kag ipakita ini sa amon nga staff, agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo, kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC!
4: Panahon na naman ang ubo,
3: sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: MyTC! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Visitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID.

0: ay naginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatanghaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
0: kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag-DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City, at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
5: panahon na naman ang ubo.
4: Si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, the mighty power of C.
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa guide.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, si Urch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

Nagka-K5! May maayong nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita.

0: Hunter. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na dala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.

0: kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag-DTX 500 ka.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty ITC, panahon na naman ang ubo, si Oms at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag-DTX 500 ka.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman Ferdy Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orbs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyT! ATC. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magkapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C.
4: Panahon na naman ang ubo,
3: sikot at trangkaso.
4: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty.
3: Panlaban mo, Mighty C.
4: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
3: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
4: Mighty C.
3: The Mighty Power of C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. The Mighty Power of C.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan?

0: Bio, your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C, your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, staycation experience. STI, West Negros University.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso.
1: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa

dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: Kampyon na radyo.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman Ferdy Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, si Ops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
3: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatanghaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman Ferdy Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyT! ATC. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman Ferdy Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy copy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtog las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtog las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyT! Panlaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: MyTC! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre
2: pag insertion, libre pagkaon, taglibre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag-DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita?

0: Material, an antiviral specialist. Mighty C, your alkaline vitamin C. DTX, coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Acacia Hotel, Bacolod. Staycation experience. STI, West Negros University.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tungod 12:00 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tungod 12:00 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: K5 News FM.

Okay, salawat. So may gabi sa tagplamate sinihara na lingwaheng Pinoy sa kagabihon. Luyag mo kita magatamyaw sa 25 kabarangay sa siyudad sang Sagay, siyudad sang Cadiz, especialmente siyudad sang Escalante. Tubto malabutan sining among programa. Welcome na sa Harana Ambahanon sa kagabihon. Una sa tanan aton gid ginapasalamatan ang aton station manager si Ma'am Colleen Cubia upod man sa master control si Papa Jiggy Lantagaan upod sa kay Sir Matt Tinasar kay si Kuya Jaco upod man sa kay Sir Ariel Apas kay Subuman sa kay Boss Amphil Celestial. Live naman kita diri mabatian sa K5 FM Harana every Sunday 6 to 8 p.m. Una ang bukada ambahanon arisigaga apilin.

0: batu. Dan selamat sana mati.
1: Okay, salamat git sa ambahanon. Nigagapili tugang abanon taugunta si Mira Luna Aldo Hisa. Ante siya banon, aton man ginatamyaw da sulod sa Market Mall, upod man sa kay Eddie Arellano Lapas Batsoy, upod man sa kamabibyan, kagkay Biboy Sumpay, may gabi kagmay da nga pagpamati, upod man kay Gamay Kabos, paring Ruming Octavio, may gabi, upod man sa kay paring Ruming Ricky Ron, nagapamati isubong sa aton programa, nagasubaybay, every Sunday, sa kay paring Romeng Rekiron, may gabi da si mo pare, kag may nadang pagpamati. Kutman sa kay Butso, kakay Kitay, pagbiyari pamili. Ari na si Mira Luna Aldo Hisa. So anong title si mga pagkambahon?
2: Dokha.
1: Dokha, kasi may panamyaw.
2: Ay gabi sa anong tala na yung gabi kipapadji. Labi na kitkinang kulin, kag ang staff nga rin sa kuwa. Sa piyak mga kwarto, may gabi da si inyo. Sir Matt, kay Sir Ariel, kay Sir Jake Nibis, ming hapon, ming gabi. Kaso naman ako, iba yung panamyo.

0: Okay, salamat git sa ambahanon ni Miraluna Alduisa. Dugang abanon. So tao gunta si Wilfredo Caro. Ante siya abanon ni Wilfredo at man ginatamyaw kay pamilya Urot, labi na git sa kay nang Nining Urot, kay nung Andres, upod man sa kay Dudoy Urot, upod man sa kay Rene Oro, dira sa may motorfall. Amun niya kung migo nga gwardiya na nga nagpamati, permisa ako. Subo man sa kay Boy de la Cruz, upod man sa kay Jomar Plaza, SG Jomar, kagay SG Illustration, may nga binag kag may nga pagpamati. Okay, sorry na si Dudoy, paring Wilfredo Caro. Sige. Anong title si mong pagkaambahon?
1: Ganun din.
0: Ganun din. Sige.
1: Kasi wala pa akong nakakanta, no? Ginatamya ko lang ganun sa akong panamalay, sa akong asawa. Po, tsaka J.M. Kagira sa Turil Galino, sa ilan ni Junior Family Ortiza. Mayroon nga pagpamati doon.

0: Salamat, Gid.
1: Okay, salamat, Gid, sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Dugang panutaw, Gunta. Si Virginia Grande. Drua, halin siya kay Drua, Jennifer. Yung gabi, sir, magpasalamat, Gid, kami kay Doc Ramel Oy. Sige. Tagsibuman, halin siya kay Aladdin Simbahon. Bert pa siya taot ko galit sa galit sa Bilyarab Boys. Aladdin Carlito, Jan, Caglino, Ilonggo, Bibo, Troy, Joel. Tapos man sa kay Paring Dave sa Limbot. Good evening, sir. Watching from Nabuyira, Sagay. Rusi Magbanwa is watching. Thank you for watching. Good evening, Bert. Sige, Jinko. Good evening, sir. Watching from Barangay Puy. Barangay Puy. Ata Village, pwede maka-request kanta ng Manok na Pula. Ikaw lang kanta si Robert ang makanta. Pasyatautan lang ko gali sa tanan nga nakapamati. Thank you. Thank you, Gid, sa pagbasa from Gina Barbon. Barbon. Good evening. Halin sa kay Jose Bal na full yun. Good evening, Bert. Ari lang ko. Nagapamag-monitor. Gamonitor lang every Sunday sa South Road. Sa Barangay Population 1. Ato may kinatamyaw kay Sir Alex Gubatlas adras may South Road upod man sa kay Al sa kay Mrs. Dano Sir Alex may gabida kag may nga pagpangapi. Ari na si Virginia Grande, anong title si mga pagkaambahon?
2: Isang linggong
1: pag-ibig. Sige.
2: Mayong gabi man da kay unsa na di mayong gabi kay Sir Master Control sa Teresa Amon Stasyonan may

0: nawala ring lahat.
1: Okay, salamat gid sa bahanon ni Virginia Grande. Ato lang ginianay pahamula kay mega panawagan di sa aton. Ginapanawagan ko da kung sino man ang nakakita sa EPM Landbang ni Rustom Tijares Tanika. Paliwag lang kung sino kakita, paliwag yun lang di idulong sa Los and Pound sa K5 FM. Karoon lang gini ko nung hapon nga nawigit kung sino kakita sa EPM Landbang ni Rustom Tijares Tanika. Paliwag lang di uli out or dulong diri sa K5 FM. Salamat gid. Subuman halin sa kamayamlan eh. Himula. Good evening. Okay. Ros Magbanwa. Thank you, Sir Robert. Okay. Kag subuman, ato may ginatamyaw dira sa may Sitio Torel. Kay Dudong Ubanon, Watkin, Juni Kanyal, at subuman kay TC Totong Tobilla. Upod man sa kay Tobogol Tobilla ni Belen. Kag kay Edi Latusa, upod man sa kay Flor Delisa Latusa, may gabida kag mailanda nga pagpamati. Utay mo na rin, upod man sa kay Carlito Cunindo sa may Cisco, upod sa kay Mariel Arisgar Munares. Dugang abanon, so ako na ang rugo makanta. Ako naman kanta.
2: Sige.
1: Pitagyang kwan ang duha ka mo sa akon kapalaran. Sa nagligat apat, karunduhan na lang.

0: tambahan nun duha kamu. Okay, dugang apa nun? So tau guntang si Gaga Apili. Nanti sama nun ni Gaga Apili aton man ginatamyaw. Aton man ginatamyaw dara sa may sitio Bugasok ulupod sa may dalapin niya pamili sila nung junior nang gaga upod man sa kainong Muron, kainong Banag upod sa kainong nang bibig ka kainong Nono may gabi kag may ngapakmati upod man sa mga Gonzales pamili. Sila ni ate kag ni Candido kag ni Dudong Salyute kag kay Subuman sila ni Rudy Flores. So arin na si Gaga Apili. Anong title si mo nga pagkambahon?
1: Itong i-request sa mga taga-Aita to.
0: Oo, oh, taga-Aita. Taga-Aita, manok nga pula. Okay, sa nag-request ang manok nga pula, so arin na si Gaga Apili.
1: Adragali sa taga-Balabag, no? Kay permigig ko nila ginsukmaan nga, wain akon sila kung nung ginatamyaw. May lang sa kay Tondoy da. Amigo ko Tondoy kag sa imo kabataan da kag sa imo asawa si Nining kag sa mga pamilya da sa mga apili no sa kay papang ko da ramot gyapon da sa antikon kag pamati sir gyapon.

0: Okay, salamat gid sa bahanon. Ni Gaga Apilido. Gaga panon, tao gunta, si Miraluna Alduisa. Ante siya panon. Aton man, ginapasya taot, giging babaw o DRMO sa guy, Robert Runert Velasco, Dido Driver, Bodyguard, kagsumuman, si Pops Mate, retired filmman, Fireman Arman Torres, suputman sa kay retired police Bert Fernandez, Roger Hilario, kagsubuman Felix Nilias. Salamat gid halin sa kay paring Noel Bagunok. Sige. Salamat gid sa kay paring Noel Bagunok. Kagsubuman, aton man gina pa-shout out sa good halin sa kay Marisa Mahinay. Good evening, sir. Sir, pirmi gid kami nagapamati sa programa ninyo. Sir, pa-shout out lang sa kay mga Mahinay compound kag advance happy birthday sa kay Tatay Nuno. Salamat kid. Okay, halin sa kay Pipi Dolphin. Sir Robert watching to diri sa Sindaram, Barangay Luna. Greet ko lang gali si Nanay kag Tatay dila dira sa Alimatok Dolphin family. Okay man, sige. Halin sa kay Pipi Dolphin. Sorry na, si Miraluna Alduhisa. Anong title si mga pagkambahon?
1: Ay, kung sakali ikaw lalayo.
0: Kung sakaling ikaw ay lalayo. Sige.
1: Aming gabi sa tanan-tanan nagapamati. Labi na sa key resource leader sa Sagay, Iskalante Kagadis. Sa amon presidente kay Sir Romil Hoy, Vice President Sir Domingo Giatson, kay Sir Philip Gamaw, Ma'am Elbe Buo, kay Ma'am Ilya Libordan, kag sa taga-Klonya sa kay Angging Alma Tipanero. Kag subong man sa kay Ma'am sa tanan-tanan nga mga nagapamati lang, karoon na po ng iba. Sa buok family, kalimang kabida sa inyo.

0: sa Mahanon ni Miraluna Alduisa. Dugang manon tao gunta si Wilfrido Caro. Ante siyang manon. Aton halin siya kay Mariel Villaister Aurelio. Good evening, Sir Robert. Yeah, pa-shout out sa pamilya Villaister kag Norca pamilya diri sa Purok Malabago, Asyenda San Agustin, Barangay Paraiso. Salamat kid sumungan. Mary Rose Desina Gregorio. Good evening pa tamyaw sa amon papang Roberto Gregorio kapamati subong diri sa Barangay Gostilo, Cadiz City. Salamat gid. Okay, halin siya kay Genevieve Caparon Cogonon. Thank you. Mayong kapi sir, thank you gid sa halin siya kay Doc Ramel. Oy, sige. Kay naghatag daw, may kaayuhan to sila ginanatag ni Doc Ramel. Okay, kag sumong man naton man ginatamyaw kay Kano Mitchell, labi na gid sa kay Ping Kanyiti upon man sa kay Dino Universalis sa Tigbe, kay Bro Rowel Aros upon man sa kay Sis Sister Rose, may gabi kag may landa nga pagpamati. Okay, sorry na si Wilfrido Caro, so anong title si mo nga pagkambahon?
1: Mutya sa kasakit.
0: Mutya sa kasakit.
1: Ginatamyaw ko na kalinus ko si Tatwis, pamilya ilustrasyon, kag sumong man dako na pula na si Kakaro ilustrasyon, may lang ang pagkamati sa inyo, pamili akomodar, milagrosa pamili, may lang ang pagpamati sa inyo.

0: Salamat, kid.
1: Okay, salamat, kid, sa bahanon ni Wilfredo Caro. Dugang pano taugun ta si Virginia Grande. Ante siya banon. At dugang naman nga panamyaw. Pasyataot halin sa kay Santillan Ruel. Good evening, Sir Robert. Watching from Brook, Irlinda Dos, Barangay Jura Luna. Shoutout lang ko sa gali sa pamilya Manggilimutan, Lamusti, Tapik, Sandag. Request ko dayon na tubod sa naugang sapa. Ikaw lang kanta, sir. Salamat, gid. Halin sa kay Lut Bilando. Sir, pwede ko ka-request matunila. Watching from Barangay Kansalungon, Isabela, Negros Occidental. Salamat, gid. Halin sa kay Lut Bilando. Kay Derek Agabon. Sir Robert, good evening. Watching kami diri sa DC Barangay Janay. Sa DC Barangay Janay, kagtambyaw ko sa pamilya Agabon, kagkarbakil, kagrequist ko kanta ano kalayo ang langit. Si Ma'am Virginia lang ang makanta. Kagmadamugid nga salamat. Ano kalayo ang langit? Do hindi gigurunin natin matungkad ang langit? Ang makasaka guro sa langit, mga astronaut na siguro. Sige. Ano kalayo ang langit? Isurge ta na guru, do may kanta na guru mo. Sakto na, minabatihan ko na kanta. Kung ano kalayo ang... Sino kakanta si naman? Nabatihan ko na, ara na. Oh. Do babayan na babae na kakanta si na. Sige. Butik na da ng ber. Kagsumuman, atun man ginatamyaw, sibo sa ampil si Lischal. Ubud man sa kay Bulldog, kagay nanay Lurita. Sa makiling, manugilot, maingkat bida. Alin sa kay Bus Ampel Celestial. Kinambibing hinudi ala kinong uning kay Rudy Iligan kag kay Ili Iligan may gabi kag mailanda nga pagpamati. Sumuman sa kay Toto Lulong sa Barangay Luna, Junior Ibag, may gabi kag sumuman sa kay Maring Gamay, Solibio Tomas, Solibio may gabi kag Salvin na proper Lipitin Family Bacalso, kay Nanay Fimar Alvarado, may gabi Simeon Edem, may gabi kag sumuman sa kay Agustin Family, kay Bungbong kag kay Cheryl Agustin, halin sa may dra sa may Cuscoluela. Okay, so hari na si sino makanta? Way pa, sige, hutik na nay. Kag subong man aton man ginatamyaw ha. Kag subong man halin sa kay Christy de los Reyes. Good evening, sir. Watching from Sitio Kamayoong Barangay Janay. Request ko sa tubod sa naughang sapa. Tubod sa naughang sapa. Palugta sa inyo nga mga listener, kung kaya nyo kantahon nyo ha. Kaila ini nga mga request. Halin sa kay Celia Wilches Iskamos. Good evening, sir. Pa-shout out sa kay Papa o kay Nanay na mati subong from Mulokabok. Nadula. Dali na kay minagsulod. Halin sa subong from Mulokabok Island sa gay sa pamilya Iskamos. Salamat gid halin sa kay Celia Wilches Iskamos. Salamat gid sa taga Mulokabok, may gabi da sa inyo kag maila na nga pagpamati. Stanley Capitle sa Silvidor. Good evening, sir. Pa shout out sa pamilya Silvidor, always listening. Okay, salamat gid. So ari na, okay na? Okay, kaya nag-cons lang, gautik-gautik pa. Okay, sa tangan. Ang request among katahon nyo, tubod sa naugang sapa.
2: Tamya ko na sa mga tokero, na sa Claudio, mayong gabi gida. Poblasyon do, Sir Roberto, tokero. Ginatamya sa dani, Anilia, tokero. Mayong gabi lang.
1: Okay, sorry na si Virginia Grande sa inyong request, tubod sa naugang sapa.

Okay, salamat yun sa ambahanon ni Virginia Grande. Kagsumuman, ato man ginatamyaw, halin sa kay Maribel Carvajal Santillan. Good evening, sir. Watching from Sitio Birao, Barangay Janhay. Pasat out ko kay Papa Nakon Antonio Carvajal, nagpamati subong sa inyo programa. Halin sa kay Maris Mahina, si Robert Requismi, hain ang utlanan. Dahil ang gina kay nagsulod. Hain ang utlanan, pwede ikaw lang, sir, makanta. Sige. Ato na karoon kantahon na kung may oras pa. Okay, dugang ba nun? So ako naman makanta. Palangga. Ilonggo version. Ining nga manon, so para ini sa inyong atanan. Palangga, Ilonggo version.

0: Panon Palang. Okay, tukang Panon, so tagunta si Gaga Apili. Ante siya Panon, halin sa kay Christy De Los Reyes. Good evening, watching from live from Pinapugasan. Request ko Himayang Nahunlak. Ah, sige, kantaon na karon. YD si Kwan o si Hilda Larcon. Halin sa kay Ashley Alminsyon. Hi, Sir Robert. Good evening. Watching live from Barangay Bata Don. Kay Dan Hart and Sheer. Sige. Sheila Iskamo. Salamat git, sir. Okay. Okay, dugang ka pa nun. Sorry na si Gaga Apili. May nag-request di matod nila. Kaya mo? Ga? Matod nila. Alin sa kay... Okay, na taon tato karon. Okay. Okay, so ari na si Gaga Apili. So anong title si mga pagkambahon? Hindi mo kaya ang matod nila? Mera ka na? Ah, sige, kantaon ka na karon. Sige. Okay. Okay, so ari na si Gaga Apili. Anong title ga si mga pagkambahon?
1: Blanghoy Gabi sa aking kamuti. Sige. Ah, ako nang dinatamiyo balita sa... Tagaamon sa... Prudalya sa ilang mga pamilya mo tinula, no? Kay pamilya... pamilya Aligato kag sa mga kaparentiya ko da kay Romeo Medel kag kay Muray Medel na iya Mrs.

Okay, salamat gid sa umbahanon ni Gagapili. Balang hoy gabi saging kamote. Dogang ba nun tawagunta si Virginia Grande. Ay, sino na? Ah, kay Miraluna Aldo Isagali. Okay, subungan. Halin sa kay Mariel Villaestor Aurelio. Good evening, Sir Robert. Shoutout sa akong bana Richard Aurelio. Kapangatigid sa inyo program kada Domingo. Halin kay Mariel Villaestor. Subungan. Pasatout po Sir Robert. Watching from Purok Bumbel, Barangay General Luna. And pa-request po ng kanta, Guba ang Dugan Ko. Halin sa kay Eliza Garcia Chavez. Okay. Subungan. Okay, paring Noel, baguno ka, dali lang get pre, kay medyo gakpan pa ko ha. Kagsubong man, ang request ni Elisa Garcia Chavez, Guba ang Dugan Ko. Kaya mo? Guba ang Dugan Ko, may nag-request. Sige, kung kaya, sulod na lang. Sulod na yun. Sige, kagsubong man, aton man ginatamyaw sa kay Verlin, kag kay Berlin Solidad, kay Tiffany, upod man sa kay Rondron, Arisgar Aras la subong sa Bakulod, nagapamati sini aton programa ambahanon sa kagabiyon. Sige. Arina si

0: Meraluna Alduisa. Anong title si mong kapagkambaho na?
1: Request gina nga, unsa man kalayo ang langit.
0: Ah, sige. Sa nag-request gali, no, unsa man kalayo ang langit, ari na si Meraluna Alduisa. Eh, nakita, nabasa ko ito.
1: Kanta, may gabi ka lang sa Micro Sincarno sa Asusina Family. Sumunod sa Magiling sa Alduisa. Sa Ita Village, Francisco Family, kag sa Talandaka na kapamati sa Ita Village. Labi na gida sa kay Kapitan Jair Cuprado, may gabi ka, kag sa mga kagawad Iraq, kay kagawad Johan Ibanez, kay kagawad Jordan Capras, may gabi na sa iyong kagawad. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, sa may barangay Babira, si Chulaon, kag sa Colonia Divina. Mayong gabi-igid sa inyong tanan.

0: seminar dahil sa may refill. Sakop sang makiling.
1: May okay, gabi, salamat, Yed.
0: Kaya sa nag-request may gabi sa may Kabulakan, sa ako na mga bata, kag mga apo, may gabi da sa inyo. Kag sa kay, sa Agabon family da. May gabi.
1: Okay, salamat gid sa ambahan nun. Ni Meraluna Alduisa, dugang abanon. So, taugunta si Walfredo Caro. Ante siya manon, aton man ginatamyaw ang aton mga lay minister sa Men of St. Joseph. May gabi, kag may landa nga pagmati upod man sa Men Square. May gabi upod man sa kay Bro Roel Aros, kag kay Sister Rose. May gabi, kag may landa nga pagpamati. So, hari na si Walfredo Caro. So, anong title si mong pagkaambahon?
2: Si Robert, kantahon ko lang ang Dughang Guba.
1: Okay, sa nag-request ni sa Dughang Guba?
2: Siya wala pa kong kakanta, no? Kinatami ako na kali ang mga family dito. So, family Flores, kagsugong man si Noy Mahong, di ita nagapamati man si Sasun Garon. Nakapila si inyo tayo. Family Asotes, may gabi.
1: Kay Boss Berto Galeda sa may tangke, may gabi na si mo Boss Berto. May nandang kapagpamati ah.

0: Salamat, Git.
1: Okay, salamat, Git. Sambahan no ni Wilfredo Caro, guba ang dughan ko. Request ato ni Elisa Garcia Chavez. Okay, guba ang dughan ko. Dughan ka pa noon sa Taugunta, si Virginia Grande. Okay, anong title si mga pagkambahon? Ano to?
2: Himayang
1: ang nahimayang nahunlak. Sa nag-request sa himayang nahunlak. Sige.
2: Ginatami ako na sa subong sa Isinda Marby, Isinda Lucia Ojero, dahil mang gabigil kag si Bibing Karpatan, si Marby, hello, Lopisaina, si Marites Rio, subong manda sa Esperanza, si Samuel Rodriguez nga mayong kabo, mayong gabigil to Samuel, kag si John John sa Bilagyuhan, inspector niya sa Asenda Rosario. John John Balinario may gabi gina, sir. Sa mga security manda, sa staff bar, si Yardada, si Martinez may gabi gina.

kabahanon ni Virginia Grande Himayang Nahunlak. Request ato halin sa kay Anadulas, ha. Okay, salamat gid halin sa kay Elisa Garcia Chavez. Salamat, maraming salamat pa sa pagkanta, sir. Sa imo si Robert, I still watching po. Okay, salamat man sa kalin sa kay Elisa Garcia Chavez. Okay, subong man. Good evening. Halin sa kay Evangeline Tolyaga Lafe. Good evening sa tanan. Leo Kutamyaw, gali sa Villaseran. Villaseran Grace Patdigos. Mira Fernandez, Darlene Levery. Murita Hayag, Mian Buena Vista. Salamat sa pagbasa, sir. Halin sa kay Evangeline Tolyaga Lafe. Okay. Hasli and mention, Sir Robert, ari lang ko di hasta matapos walang iwanan. Salamat gid sa pagsubaybay sining aton programa Harana Ambahanon sa kagabion. Dugang amanon, so ako naman makanta. Gusto ko ikaw nga sugiran.

yon. Gusto ko ikaw nga sugyas. Gusto ko siliran. Amo na siguro. Sige, salamat gid sa kay Mian Buyo Abinabista. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, dugang abanon sa taugunta si Gaga Apile.

0: Salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahan nun. Ni Gaga Pili. Ulit taong guwang. Okay, salamat gid. Dugang pa nun to, Gunta. Si Meraluna Aldehisa. Alin sa kay Jinky. Good evening. Pa-shout out sa kay Idol Mimirap Bukalisa. Sige. Alin sa kay Jilin Parisan Patricio. Good evening, sir. Subong man sa kay... kay Rubilen Javi Luna. Shout out sa taga Baviera. Sige. Ashley Alminsyon, salamat Sir Robert. Okay, sorry na. Si Mira Luna Alduisa. So, anong title si mong pagkambahon?
2: Iniibig kita.
1: Paring Noel Bagunok. So, text lang pre. Para mabasa ko ah. Paring Noel Bagunok.
2: Kay Ma'am Labi, Banjilin, kay Ma'am Analin Mahinay, kay Ma'am Ni Laura, may gabi. May gabi man sa family ni Sir Angpil Silischar. Silischar. Hala, hindi ako sampot. May gabi man dahil sa... Diba? Sa Luisa family, dahil sa makilig kay Joy. Kagsa kay Mary Miares, kay Judith Carvalho, may nga gabi da sa inyo. Kagsa kay Chong Versalles, may gabi da man. Kagsa may sa Iskala family na gali sa may Giraw, may gabi da sa inyo. Kabalo ko nagapamatik na da sila. May gabi lang da sa inyo. Sa tanan-tanan lang ang nagapamatik. Dila, dila. Dira kare. Dira gali sa may release, no? Richie Abiles, may gabi na sa inyo. Kag sa tanan na nagapamatik, kag sa kay Madam na kitagaan kumaradyo sa kikligid ka Sunday, may gabi na sa inyo, Madam. Halong na birmi. Naipla na minong kuhani. Sige na.

0: Okay, salamat git sa ambahanon ni Mira Luna Luisa. Dugang ka ba nun sa Taugunta si Wilfredo Caro. Ate siya manon aton sa luwat ginatambiyaw ta manon si Bro Royal Arroz, Budman sa kay Sister Rose, dira sa may Sarumar Extension. Mayong gabi kag mayon nga pagpamati Budman sa kay Maring Gamay. Solibyo Budman sa kay paring Tomas. Upodman sa Chavez family, sila ni Dudong Chavez. Upodman sa kay Elisa Garcia Chavez. May gabi kag mayla na nga pagpamati. Sorry na si Wilfredo Caro. Saan na title si mga pagkaambahon?
1: Amigo Kungoy Uo.
0: Sige.
1: Sa wala pa nung ginatamiya ko nagali sa South Road, si Sir Balapurio Kapurpe, Ma'am 06, Ma'am Ay. Mayong gabi isi niyo nga duha, kagira sa Turel si Ilanitong Junior, mayong gabi. Mahilang nga pagkami.

0: Okay, dugang apanon sa Taugunta, si Virginia Grande. 15 minutos na bilin, magabot ang takna nga alas 8. Subuman sa Kaisilya by Vilches Escamos. Good evening, sir. Pa-shout out kay Papa o kay Nanay namati subong sa from Lukabok Island. Sagay sa family Escamos, salamat gid. Taga Lukabok Island, good evening sa inyo tanan. Arena si Virginia Grande. Anong title si
1: mukha? Aman niya akong kantahon.
0: Sige. Sa nag-request ang Matunila na next Sunday talang kantahon na kaya huwag na tauras. Kaya ako lang makanta da. Ako lang makanta sa inyo request sa Domingo.
1: Ya ko na subong sa RMG da sa ubo sa ISIS. Si Dayday sa karinder ya da kung gusto mag pamahaw pamapanyaga ara da sila. Magalinaga

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Virginia Grande. Aton man ginatamyaw dira sa Chloe Flores family, sila ni Telma ni Jo, Telma Jo Flores upod man sila ni Anton, sila ni Anan. May gabi upod man sa kay Chay Felisa, may gabi da upod man sa kay Abdar Antiforta, kay Toto Antiforta upod man sa kay Richard Ponce, subong man sa Ma'am Juna, kay Ma'am Juna upod man sa kay Dindin, may gabi da kag maya nga pagpamati. Okay, ito wala makita sang oras. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ng aton station manager, si Ma'am Colleen Cubia, upod man sa master control, si Papa J. Gilantagaan. Upod sa aton haranista, gitarista, gagapili upod sa ilan ni Virginia Grande, Mera Luna Alduisa, Wilfredo Caro. Ako naman yung kubos nga lagad, magaling ako sa inyo sa kada Domingo, abiyan sa kanginan, Robert Arisgar.

0: Capsule. Mapakalda sa mga butika.
1: DTX Beauty Salon.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun, nakuha ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salon. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa akong body odor.
1: DTX Beauty Salon. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Junjun. Sa una, dili yun ko kasaho mga pikay, dili ko katulog. Sukad nga natilawan ako ang DTX Coffee Mix, okay na kayo akong tulog. Ug lami kayo.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nangitaba mo og antioxidant nga vitamina sa mata, andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C napamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag Mighty C na
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
7: Mighty C
6: og Santon Plus Herbal Capsule.
8: K5 News FM.
9: Well, it's 1-5.

0: K5 News FM.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: DTX Beauty Soul.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Junjun. Sa una, dili yung ko kasaho mga pikay, dili ko katulog. Sukad nga natilawan ako ang DTX Coffee Mix, okay na kayo akong tulog. Ug lami kayo.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santol Plus Herbal Capsule.
7: K5 News FM.

0: Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: DTX Beauty Soul.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun, ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Junjun. Sa una, dili yun ko kasaho mga pikay, dili ko katulog. Sukad nga natilawan ako ang DTX Coffee Mix, okay na kayo akong tulog. Ug lami kayo.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mag-Mighty C na,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santol Plus Herbal Capsule.
9: K5 News FM.

0: Capsule. Mabagal na sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Junjun. Sa una, dili yun ko kasaho mga pikay, dili ko katulog. Sukad nga natilawan ako ang DTX Coffee Mix, okay na kayo akong tulog. Ug lami kayo.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mag Mighty C na
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
9: K5 News FM.
10: Pahibalo sa publiko ang original nga CL77, may selyo nga plastic sa takop nga may marka nga hard kag yellow. Ang color sini nga selyo, naka-plastic ang label kag indi sa papel. Ang original nga CL77 dapat selyado. Pahibalo sa publiko ang original nga CL77, may selyo nga plastic sa takop nga may marka nga hard kag yellow. Ang color sini nga selyo, naka-plastic ang label kag indi sa papel. Ang original nga CL77 dapat selyado.
9: K5 News FM.

0: DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: DTX Beauty Soul.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Junjun. Sa una, dili yun ko kasaho mga pikay, dili ko katulog. Sukad nga natilawan ako ang DTX Coffee Mix, okay na kayo akong tulog. Uglami kayo.
3: DTX!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds. Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: K5 News FM.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalabating pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pag tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
6: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
2: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
6: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plak, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
2: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
6: Namuna, ang diabetes or GP ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty si kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
2: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
6: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty si? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kaya dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-purosis samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gi DTX 500, inom MITC or purosis pa, para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
5: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag mighty siya. Abi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa de-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sa health benefits. Baagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi kagidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang. Indi ka magka fatty liver. Indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
6: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuhaw later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit magyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya ga inom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka ga inom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa Dadlaw Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
8: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
6: Oo.
8: No? Sunod

0: population siguro because of sa diet na ano,
1: palataon
0: na
1: parat
0: sa, palataon tamis as in
1: oh parat
0: mm. No palaugtas nakon kanon sa stress no nga pero milang may problema amo ni tanan contributing factors ni pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gid ang pinaka highest no nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant wala sila ga DTX 500
1: gaka high blood sir boy tungod kay pigado wala man kay wala ka man iban sudan gakao ka kanon sudan ka tuyo patis mantika high blood is
0: so sabi mo kiway ka kaon baboy libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga asin,
1: uga.
0: Precursor man, ang uga, ginamos. No? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension of course gatagagagwa man gyapon so kananlan putik tahantang aton ugat na kananlan maka DTX 500 ka adlaw palayo ka sa high blood lalo na kung bisyuhan ka dapat kabalo ka magbawi mag DTX 500 kag mag Mighty C adlaw para layo sa high blood
2: DTX 500 di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level mag DTX 500 na ay ampalaya extra nabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo o sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanun sa amakan nag-start og DTX 500?
3: Pagduha pa kasi man na.
4: Yun sa manong pag-inom?
3: Buntag og happy eh.
4: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
3: 126 na lang.
2: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, atubang sa PLDT. McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi. Mm-hmm. Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
1: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
4: Maligo adlaw-adlaw.
1: Kung kaya ganito, two times a day, pwede gid. Oh. No?
4: Maligo adlaw-adlaw.
1: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
4: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
1: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
4: Oh. May guava extract, may papin, may disugard sugar, ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, nag-detox ka pa.
1: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos.
4: Swipe.
1: Makaswipe. Hindi makaswipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
0: Ha? Ang una importante na.
7: Kailan lang puti, Gid.
0: Ha? Puti, kikikon ito. Hindi mo naman makakasang yung maskara.
8: Ito.
0: Kailan lang na ka. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of

0: underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Deofresh. Pero kung aga nami kidya nga mga pika, pero ang kape kung sobra lain ani ini
1: dapat nga kape healthy coffee.
0: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix ang kape nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why
1: may antioxidant
0: pa. May antioxidant puno sang antioxidant ga detox ang imo selula kun ang imo kape DTX coffee mix Dr. Camille.
1: DTX coffee mix the best na nga mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba may palaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside na, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
0: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo niya ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
2: Yes.
0: Ang ambalyo, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag-oxidative stress, nga kapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo, kalanlan naka-extend food supplement, may klava, may klavowaska.
1: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao ang anang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
0: Gahubin ka kung masayon ka kag naka-extend ka, no? Amo ni ka patang kombinasyon, no?
2: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar sining DTX soap, beauty soap,
1: DTX liniment. Wala na may gabaligya sa isa ka ano namon ka balanyo sa kay ginakopya.
3: Wow. Ginapiki to sa
1: ginapiki. May gagawa nga gel. May gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
2: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy, ha? DTX na gid lang.
1: Oh, DTX na ta subong.
2: DTX na tayo subong.
0: So, sa mga suki na mo sa habon, kag sa oil, ang habon na mo subong, DTX beauty soap na. DTX 500 beauty soap. Ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa gapon, ginpakampiyon pagid. So, amon na lang inyo pagbaklon, Sir JP.
2: Alright.
4: D3Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
5: D3Bio.
2: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
1: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
0: Anti-fungi.
1: Pero ang suggest na ton, labi man inyo ko ani inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3Bio sa imutil, inom D3Bio. Ti way laba-laba imo ano, imo sa patos. Painitan mo, labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang Klinika D3Bio Sir Boy, ginagamit na to na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agid ya.
6: Lala.
1: Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang matiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
3: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang ditribayo, klinika ditribayo, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lube.
6: Oy, kampiyon.
3: Ginabulong na sa katol, no. Uh-huh. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
6: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP, mm-hmm, kamahal magbakal midyas, mm-hmm, mahal gidya. Subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, ya, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
1: Ako lagi ko midyas, Sir Boy, kay way ko yung nagbakal.
3: Gatsinila, saan si Doki?
6: So, subong pinin siya kapatid mong pakto ni siya midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanamon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? No guy, panghulam sa patos ng iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si klinika ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa klinika ditribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika ditribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika ditribayo and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika ditribayo, taken orally or applied topically. Klinika ditribayo will help you hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat tiil mo, ara si klinika ditribayo.
5: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang ditribayo ka na. Ang ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag ditribayo, adlaw-adlaw, ditribayo. ang D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Ipugit ka tama.
5: May DC. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
1: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gitawag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaanaka nami saang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
2: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginabali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 Bio ka, Sir Boy.
6: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alat na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
2: Kung silingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
6: Kukulang.
2: Minano pa.
6: Kalanlan, may ara, gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasa ang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotektad na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Campeones Radio.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika
2: Oras sa Pilipinas, alas 4:38 na.

0: Mainaga mga ka-K5, umpisahan ta ang atong palatutunan pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoo, salamat gid sining panibag-o na naman nga kaagahon, sining bag-o nga adlaw nga amo nabugtawan. Salamat kay ginpukaw mo kami kay ginhatagan sang isa pa kaadlaw nga oportunidad. Gabay pa nga sa amon tagsa ka mga tikang ara ka pirmi sa amon. O Dios, hatagi kami sang kusog, kaalam, kag kalinong. Gabay pa nga pagbantayan mo ang amon tagsa ka pamilya kag mga hinigugma. Initanan, ginaampo namon pinagi kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen. Good morning mga ka-K5, but welcome na sa atong palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
0: Good morning mga ka-K5. Welcome aboard sa aton siring pagpangalaga diriya sa Balitang K5 sa umaga. Siring Lunes kadlaw, Setyembre 7 na. Ugdanay na naman kita sa isa ka oras kag tunga nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Kag subong man pagpamukaw kag tanak kayan. O sa aton karon nga mga listeners dira, good morning. Inabi na sa 25 ka barangay diri sa siyudad sang Sangay. Amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan sa Dakbanwa sang Cadiz. Amo man dinhi sa Rakbayan kag Iskalante may buntag ninyo riya. O sa 21 tanan ka mga barangay sa lungsod sang Toboso, lungsod sang Calatrava. Banwa naman sang DSB Pilaman kaparte sang San Carlos. Amo man diriya sa Banwa sang Manapla. Kagkaiping nga syurad sang Victorias all the way to EB Magalona. Ag sa kabugusan sang Northern Negros, good morning. Amo man sa mga listeners naton sa pihang isla. Diriya sa Iloilo kag subong man Cebu. Sa mga kaiping manaton nga kaprobinsyahanan sa Masbate, Bantayan, kagamuman diriya sa may mga pulo. Diriya sa may Mambakayaw, Matabas, sa Bulukabuk Island, Suyak Island, good morning. Sa mga coastal barangays, as usual, ginatamyawi ka muna mon sang maing aga. And likewise man, nao sa atoriyang ka mga listeners, kabukiran, kaumahan, kahasyendahan, karagatuto karon sa aton siring pagpangalagad. Good morning dira. Nao sa aton man nga mga nanay kag tatay. Nao nga ra karon sila tag sa Kapanimalay diri sa aton nga city proper, mapasagay man Cadiz o Iskalante iban nga mga kaiping nga banwa lugar. Sa ila sulod Panimalay kun sini mabaskog ang aton nga signal, good morning lang. Sa mga nagatutok sa ilang radio set, sa ila sinitag sa mga radio, nakatune ina sa 89.7 MHz. May nga gada, as always, kaupod ninyo si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Inapdan magkita sa aton nga sparring partner sa technical side, sa master ka VMix control, ang nagamanihar sa aton nga live streaming everyday, at si K5 ang Philapoy Celestial.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga amigo man aton dira nga ang mga drivers ang nagapang preparar, himos naman sa ilang mga bikulo ang mapatracking man na panel, mga bus, mini bus, van o kon jeep o kon tricycle man ang ilan na karon ginaprepararar, ginapainit na gada na makina while nga naghihigop man sang mainit nga DTX Coffee Mix. May nga galanda mga bossing. Medyo maulo-ula noon, nagtupa ang mamunog kapag ulan. Pero daw labay lang. Daw agi man lang. Araguntat naman, mabasa ang dalan. So halong-halong lang kita mga ka-K5, alright? Amugid kagina pag abot ko paringampil. Pagbunok sang ulan. Amugid pagsunod ko di sa studio, Pag tambiyaw kasi mo sang good morning, amugid pagtupa. Timing lang kita kay ngagaw ko, wala ba? Basa kita ng inyong alagad. May na lang gani ah. Okay, tangla. Abi mo pa rin ampil every time nga mag-iskerda ko, mag-exit ko sa balay, before ko magsakay sa akon nga tura-tura, ginalantaw rin ginatangla kong langit, kung kitaong bituon, bulan, inamasanaaw, mugid ba lang klaro ang kalangitan. Inaduhi kong makita eh, sinin ko daw kadamol sang panganod, pero wala ko nag-expectar. Now nga mag-ulan, kay daw ka paang man sang panahon eh. Pero ti, amuning ginapaabot sa mga KK5 na tondirang may mga pananom kaumahan. O galing lang kaya daw agi malang ulan. So hindi mo na gani, guro makalambot gin sa mga ugat sa ilang pananom. Ang amuning sa isang ulan. Ahay daw sa pilak sinimana, daw mo palang pagulan, balik ba? O sige lang ah. Kaya tiyan mo gina, daw mga kauturan na tons kaumahan.

0: balita K-5 sa umaga.
1: Good morning sa ato niya ka mga viewers karon sa ato nga live, no? Sa ato nga live broadcast, mga ka K-5, live na live kita sa K-5 Sagay live programs. Ara dira ang aton nga live, paki-like and share. Paki-like and share sa aton karon nga mga viewers. Sa aton nga live, good morning, good morning, good morning. Sino na mga present na? Sino na mga ara sa aton niyang live streaming? Aton pag-sikeron. But before that, gusto lang naton tamyawon sang happy, happy birthday. Ang aton nga Vice President for Operation. Ang aton nga Vice President for Network Operation na si Sir Eljan Castanyo. Ang aton nga Vice Presidente para sa tagsak ka mga operasyon sa K5 News FM Philippines. Actually, kahapon nag-upod siya. No, sa aton nga Big Boss CEO, si Sir Eljan Castanyo, agad nga gusto niya man masaksihan mismo. No, ang suporta, ang pagkamapisan, no, kagdedikasyon sa tagsag ka mga KSS leaders, diri iya sa siyudad sang Sagay sa Northern Negros, lakip na dra, Cadiz, Escalante, ato dito, tinakita niya gid. No, kag nakilala, nakig-abi-abigid siya sa tagsag ka mga KSS leaders naton. Kahapon po na nga ito nga Big Boss ti Subonga Adlaw. Actually kahapon gitamyaw naman na muna. No, kag mayara na sa Sangcake, nagpaningaon na kahapon si Sir Eljan Sangcake. Ate pero Subonggid, no, September 7 ang iya siring nga kaadlawan. Happy happy birthday. Ah. Wala ko di siyang dali lang. Mangita ko di bala sa ano parikoy. Birthday song. Meron tayo di parikoy? Birthday song. Wala. Dali. Mga karaan ng mga birthday song. Si Keron Tanaya. Alang taon ko, Anaya. Wala. Good. Lain. Ang naka-store diri sa aton nga Ots. Sige na lang. Kantahan ko na lang, guro, ang aton nga Vice President. Happy birthday to you. Once again, happy, happy birthday. Sabon nga Vice President for Operation, Sir Eljan Castanyo, in behalf sa amon nga Station Manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia, kag sa napuno ko ka mga kaopdanan, si K5, Ma'am Phil Celestial, Jomaris Sunido, Ariel Lapas, Raylan Jeves, J.R. Gilantigaan, Denmark Mahinay, Ray Matthew Tinasas, Joel Abilay, na sino pa? Ang aton nga mga kaupo diris, Mamba Barbie Perolino, kag Ma'am Shiana Suelo, kompleto pare koy. Sige, ginagreet ka ginamon sa happy happy birthday. Bumba pagigali, Chester Jan, Bumba Marilu Veronque. Happy happy birthday. Asamon sining Vice President. Thank you gid sa pagkaon kahapon, advance na nga daan ang pagselebrar. Thank you gid sa amon sining Big Boss CEO. Isa man na sa aton nga mga balita karon. Now anyway, diri kita, no, mga K5. Diri kita sa aton nga mga pagparamyaw mikos-mikos porsyon. good morning dira. Una na sa aton nga listahan nga nagpanamyaw, Ma'am Wilma Suson. Ara na si Ma'am Wilma Suson de Sali Almension, ara naman present na. Si Angel Gerald, present naman Salve Cordoba Opeño, good morning. Sa mga taga Purok Bougainvillea, da Barangay Old Sagay, may nga agad. Ara naman present na si Ma'am Nene Dalawraw. Si Migonaton Franklin Martinez. Good morning da, paring Franklin. Ara naman si sino pa? Ma'am Rosie Magpanua. Good morning man sa kay Ma'am Luna Alduhesa. Ara naman si Sir Jaime Tan. Present naman si Budix Coligado. Present naman. Ganin ang ulan, Budix Coligado. Si Noroy Bailoses Ferrer, may nga agada. Ara naman si Ma'am Lara Di Lugatiman, straight from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, gali. And happy birthday ko na daw kay Sir Eljan Castaño, ang bali Ma'am Rosie Culigado. Uy, tanan ka mga KSS leaders, ha? Nagapanamyawgid sa kay Sir Eljan Castaño. Tanan aton ka mga KSS leaders and members. Lagi na tamyawgid sa iyang kadlawan, si Vice President for Operation, Sir Eljan Castaño. Paring Dave Salimbot, ara naman Rodrigo Cervantes, may aga. Present na ka mada, Steady Pulse lang ka mo ha, Steady Pulse. Kaya nga ton nga programa, dugi-dugay mag-arangkada na. So kung may mga pagpanambiyaw ka mada, pagpamukaw sa siringa kagahon, nabutang nyo lang da sa comment kay Basahon ta, alright? Anyway, nga ton nga programa, ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C, kag Subuman Klinika D. Tribayo. DTX 500, nagabulig ni. No, panormal in a natural way sa ton nga blood sugar level. Kag wala labot, agapa-cleansing pa ni sa ton nga dugo. No? Kabalo naman kita, every time, every day, nagagawa kita sa ton nga puloyan. Expose kita sa mga toxin, mga harmful chemical, kag mga oxidative stress nga aton malanghap, no, aton nga mainom, makaon upod sa aton dira nga ginanubala konsumo nga mga pagkaon, kag mga drinks ina ko magtipon sa lawas ta, nagataas ang level, kag nagatugas ang cellular damage, nagahalit sa aton cellular. Di kinanglan gid, no, mga KK5, nga mayara kita sang tigsilhig sa mga dalanon sang dugo bala sa aton kalawasan, padulong sa mga cells. Iti isa na siling na aton dugo muna nagdala sa mga pagkaon, oxygen, nutrients, sa tagsak ka mga internal organs na aton, tagsak ka mga cells. Di ko madala na siya toxin, ina mag-aipon sa mga selula, magatugas sang damages, nga mo naman na mag-resulta sang balatianti. DTX 500 na mga KK5, bamuning pinaka na migid pang cleansing, detoxify, tumaronta everyday, once a day lang ah. Na 30 minutes after meal, na kati ina nagapugong pa sa diabetes, pugong man dysmenorrhea, pretty basta may ara ka na iya diabetic, kagulihin mo na natumar iya ang DTX 500, pakonsulta kagi sa doktor, basi kinanglan mo gidya sang maintenance. Pero ti ang pinakanami di kung wala ka pa ya diabetes. Kaya maning tumaron mo, malayo-layo gid. Ang magtuhaw sa imo ang subong sina nga problema. Ayoma, nagabulig pa sa pagpahiltis ng kidney. Amo na ang DTX 500, banga ka K5. Day of done man aton, agod nga mangin mabakod pagida ang resulta sina efficacy, ang effectiveness, no, mga ka K5. Sa nga aton nga suplemento DTX 500 updan tigid Mighty C. Nagapabakod sa aton nga immune system, nagapugong insomnia, bulong sa ubos, sipon kay trangkaso, muman D3 bayo, bulong sa mga infeksyon kay tibiyara, inisang monolorin. Kahapon gintalaka ito ginistorya ni Dr. Ramil Uy, no, ang bahin sa kuanong sangkap mayara sa klinika D3 bayo, no, with virgin coconut oil ti mayara sa monolorin. Amo na ang ginatawag na ton nga anti-viral, no, properties. Kag anti-bacterial properties, no. Ina nagaputos sa mga selula, putos sa mga mikrobyo, kaya hindi na magtapik, kag hindi naman iya na maglaton pa sa iban nga mga cells. Alright? Di natanan mabakal, no, sa aton nga mga resellers, sa aton nga mga KSS leaders, labi na dira iya sa baya tubang dasan sa tindahan da, no? Sa tindahan aton dira tubang dasan sa may barangay Old Sagay. Kaya gamuman kay Ma'am Rina ng Bebet, ni Menyo piang-piang nagbaligya man ah, no, sa aton ng mga klinika products. Speaking of products, DTX Coffee Mix available man dira sa may Brad's Coffee Shop, Kurbada, Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1, mga KK5, Aradra, no, Brad's Coffee Shop. Gabaligyan man sa Parikoy, mga supplement, mga DTX 500, ara, kapilang. Sige, sa for now, kapila mga available da. Pero kung magpinamangkot ka mo da, I'm sure pila kadlo mabligya man na da. No? Si Madam kag si Busing sa Brad's Coffee Shop. Or else, pwedigig ka mo makapadulong sa kay Parikoy naton, ang Phil Celestial. No, diri sa may city proper, oh, puntakan nyo lang inyong mga lagad, oh, pwedeng-pwedigid. Adira sa migogli na tonda kay Pilay, muman sa tindahan niya sa may public plaza on Sigay. Arda, sa gamay dira ang stall, oh, tindahan migo na tong Pilay. Arda, bakal katama ang DTX Coffee Mix. Apo man diri sa may Ariola's Meat Shop, Sir Jay, Sir John Jim Perado, may agada, maminda. Sa kay Ma'am Judith Carvalho, good morning sa Yasinika Tindahan. Kagamuman dira sa may dini, Diana Store, barangay para isog kag TG Store. Adira naman sa may Entrance Cornell, sa Indice Mini Grocery, aramada, available man mga KK5. Alright? Sige, diritsyo na kita sa aton nga mga balita.
0: Balita KK5 sa umaga. Balita
1: KK5 sa umaga. Diritsyo na kita sa aton nga mga balita. Ano ba lang aton nga mga headlines for today? Mga balita, ginakalap na tipon sa aton tagsa ka mga unit patrollers. Gagaton man nga news center sa nakaligad nga 24 oras. Una kita sa balita nga igadulong karon ni KK5 Ariela Paz, Northern Negros Marathon 2026. Ginpatigayon, madinalagon nga ginpatigayon, kahapon nga adlaw, Domingo, Setyembre 6. Tina-interview niya gid si Congressman Tordi Marañon. O, ibalon tayo karon ha, live report ni KK5 Ariela Paz kay siya gid mismo, first hand nga nag-witness ni ala una pas kagahon gin nagumpisa diri sa aton public plaza sa Sagay padulong dito sa Banwa Manapla. Dito nagdiritso man sa kay giyaman nga gin paabot sa Rasambit man nga Banwa mga KK5. Kag sa siyudad naman sa Iskalante, gabalita man karon ni KK5 Jom Sulido. E rin panibago na naman nga hepe. Bago dira nga Chief of Police sa nga Iskalante PNP, kilalaho na ton. Ang ila dira bagong pinuno sa Iskalante City PNP. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, gikan sa aton nga news center, DSWD SWAT Satellite Office, gininagurahan sa Sagay City warehouse para sa mga food packs igatukod sa siyudad sa Sagay. Amo ning maayong balita na mga KK5, kiti magambal ka nga warehouse sa mga food packs na mga disaster relief packs or mga pagkaon na nga masami naman iyang ginapanagtag sa mga naigo sa kalamidad na nabutang na sa karton eh. Sa una daw pinutos lang na plastic pa rin ngampil, subong niya nagkakarton na, no? Cartonized na ang ilang mga food packs. Arda, bugas, dilata, or whatsoever nga pwede makaunin sigida sa aton nga mga kauturan na butang. Ti plano sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, nga magbutang diri sa aton sa siyudad sa Sagay, sa Northern Negros, sa warehouse. In fact, ang warehouse, wala na problema, ara na. No, pwede gid nga butangan dira ang madako dira ang storage facility warehouse sa Sagay City Government sa likod sa ilang City Hall. Amo nang ginpabutyag ni Congressman Tordi Marañon, ambal niya, wala na problema sa pasilidad. No, sa infrastructure, ara na ang warehouse. E ang pag-ahulato na lamang, of course, ang aproba sang pag-aprobar sang DSWD, nga tara nila ang mga food packs dira pang dalon kag storage. So, but sing ganon, kung may kalamidad diri sa Northern Negros, mas marasig pagid ang pag-apod-apod, pagsipad-sipad, pagpanagtag sang mga food packs. Amo ng pinakakampiyon. Tiba loon tama ng karona. Pinagi sa kay DSWD NIR Director Arwin Raso. No? Amo na nga ton nga Regional Director sa DSWD. Baloon tara karon sa interview. Samtang dugang pa na ton nga mga balita. Oy, panawagan ta niyo, kaluoy man kay tatay. Ang iyang tricycle na dula. Anon tama na kay nag-inom-inom ni si tatay. San sina nga kagabihon, at am anguro kahubog, wala na sa kalibutan kaganimo, kundi na tricycle niya. may nagdulong sa iya. Initially gani ambal niya motor ko ng tricycle. Ang nagdulong sa iya, nagkantori sa stasyon ging Claro. Ang iya tuya tricycle. Ang kay na si Platanyos tatay naghilig daon na amo na nga gindala niya na lang sa ila sininga puluyan. Porte iya tricycle ya, yawa na sa pangita. Aba na panawagan karon ang detalye bahin sini. Sa iban para ton ka mga balita, masobray sa kalibong ang mga small planters sa Sagay, nakabato naman sa emergency cash transfer. Balon tama na karon sa interview, no? Sa kay RD Razo, bahin sini, interview ni ka K5 Ariel Apas. Samtang bago naman ng multi-purpose building sa Kampoy Mugaan, Sagay City, gininagurahan man. Tuloy sa Biyernes ni Adlaw mo. Aparati wala tama ni ma... dulong paligad ni Adlaw, kati weekend. Ibalon tama ni karon ng mismo speech, pahayag ni Mayor Leo Cueva, bahin sini mga kakipay. Samtang 7.5 million gakalitaan ginbilin sa isarman kasurog. Sa balay, dito iya sa may Banwa sang Ibi Magalona. Kada ko man sang halit ba? 7.5 million pesos. Dugang paraton ga balita probinsyal. Suspect naman sa pagkastigo patay sa 46 anyos nga lalaki sa San Carlos nadakpara. Duha ka mga kaupod at large. Samtang balita naman nasyonal, karon ko mabdantan mga minor di edad ginapanawagan, ginapat proteksyonan, batok naman sa makahlalit sa malain nga dulot sang social media. Hindi man siguro siling tanan malain gina. Namayara man sang bahay nga dulot, no? Kung kabalo ka man mag-usar sa social media. Tay mga kabataan, mga minor di edad, ginapanawagan sa isa ka kongresista. No, nga dapat iban or bawalan before pa man sila makakadto man sa legal nga pangidaron, dapat hindi anay, no? Sila iya ma-expose sa kalain sang social media. Tara kayon tara karon kung sino ining kongresista. Samtang CEO Doc Ramil Uy ginpasidunggan ang top KSS leaders sa Northern Negros. Sige, pasalamatan man no, ang ila kapisan kag dedikasyon katutom sa pagsuporta bulig sa K5 kag Klinika di Alternativo Medicina. Perting yung home sa amon sini nga Big Boss CEO. Kasi nakita niya man ang kapisan sang tagsa ka mga KSS leaders kag mga members sa ilang responsibilidad. Sa pagpalapnag man sang mayong dulot sa mga produkto sang klinika kag amo man no sa pagpangagda sang ilang mga kakilala pamilya nga magpabati sa K5 News FM. Di kahapon may aras ang asembliya no, dito sa Maytaliambo nga ginhiwat Domingo nga adlaw nga gintambungan sang tanan-tanan nga mga KSS leaders kag members. Sige. Oy, good morning da kay Mikay Layap sang barangay Luz Gihulgan City. May nga gada Inday Mikayla, good morning. Charlie Namodya, may nga gaman si Boss Romel Anurico. Ginagreet niya gani Nene Liza Paharito Sampurok Hillside. Ayun. Ara naman si Angela Angeba Cramales, Franz Delgado, Ulysses Mahilom. Ay ginagreet gali naton si Nanay Ana Marie Caparon. Nakibot gid siya nga permi kuno ginagreet si Asia, no? Si Nanay Ana Marie Caparon. Kahapon nagbugnog gid siya kahapon, no? Sa akong paring ampil nga ginatambyaw gid siya kuno permi everyday. Siling ko imo mga kabataan naga-online, naga-comment sa amon nga live. Ay ginagreet kay gid sang imo nga mga madinumdumon nga mga kabataan. Amo na iya. Oh, sige, eh? Nanay Loretta. Sa Makiling. Nanay Loretta sa Makiling. Good morning. Ano pilido, parikoy? Sige, si Nanay Loretta. Basta, nay. Nagyapamati ka da, Nanay Loretta. May nga gada. Ayaw lang, ah. senior citizen ni Parikoy. Oh, sige, ayo lang na Nay Loretta. Actually, may mga edad na mo gininginog bugtaw nila mo. Ang mga tagalas 4, alas 5. At ang iban nga mga kabataan, kapuhan nila, ang nagkatulog pa. Kati tawhay kag very, ano, relaxing. Ah, oh, muling mga inora. So, good morning da. Nasa tara na ton nga mga KSS leaders. Si Mamang Elizabeth Pagidgali, nasa may porktahanan. Good morning. Si Ma'am Vangeline Lape, nag-PM gid siya Parikoy. Ginatamyaw niya si Elni Brillas, Janeline Uyuhoy, Gigi Villaseran, Elpidio Milgar, Dones Family, Abali Family, Ursal Family. Salamat gid, Ma'am Vangeline Lape. Say mo sining pagpanamyaw. Alright. Sa aton sining pagpanumbalik kaya mga kompleto na nga detalye sa aton nga mga ginpandulong headlines ang aton pagadanon sa inyo. For the meantime, standby.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa

0: dadati ko. Katabi lamang ng K5 News FM sa gay.
1: Balik na kita sa aton kapag pangalaga, dala 5:13 na. Oy, before pa man ang aton nga mga balita, paibalota dira sa mga utod naton nagapangita sa trabaho, labi na gusto mag-abroad. Oh, bisan nga domestic helper o kon kabulig, o kon ano dira nga trabaho sa Middle East, aryo, chance nyo na ni kaiti karon mga ka-K5. Now, siring aga, umpisa alas 8 sa nga aga, no, mga kauturan, dira na yon sa may peso office sa Gay. Mayara sang job interview o kon ano ni ining posible job hiring kung kwalipikado ka, kompleto ka na iya sa mga papeles, kanto ka mo no alas 8 sa aga dira sa may peso office sa Gay City, tubtob ni alas 4 sa hapon no, sa mga kauturan aton dira nga gusto kag pangarap iya nga mag-abroad. Ang gina-offer sining Confederal Project Manpower Services Incorporated. Mga trabaho, domestic workers sa Saudi Arabia. To dito, no? Mayara sila sa pila ginido, apat gini ka mga recruitment offices dito sa may Saudi Arabia. Kung sa Qatar naman, mayara man sila sa mga koneksyon dito, no? Dodua gini. Ay kanami kay ti kadamo gali ni sa mga koneksyon. No, sa Bahrain, may ara man. No, tatlo ni ka mga lugar. Saudi, Qatar, kag Bahrain. The qualification, female, single, or married, at least elementary graduate, must be physically and mentally fit. Kabalo magtrabaho, sulod balaya. No, I'm sure din ang mga kababayanan kag inang ara sa sulod sa panimalay, kabisado na nila. 24 to 45 years old, first-timer. Pwede man kung ex-abroad ka, bisan na mga 48 years old ka na, pwede gid. With or without passport, welcome gid ka mag-apply. Welcome ka mo, kanto lang mo. No? Sa resiling na, ining ginapatigayon, karon nga job hiring sa Confederal Project Manpower Services. Kanto ka mo sa peso office sa Gay, dira sa may public plaza, bla pamangkot ka mo kung din na yun. Okay, tudlo lang mo da sa mga personnel sang Sagay City Public Plaza. Pamangkot lang mo da, aralan na si may likod nga bahay na mo. Di ba lang pa rin ang pil? No? Ang peso office na ton. Sige. Alright. Kag sa aton man nga mga kauturan, kung nagpangita ka mo sa inyong nga pa check upan sa inyong nga mga kabataan, inyong nga mga misis na kababayanan, or sa mga atana na family members ninyo, as long as beneficiaryo sa inyo dira nga PhilHealth Insurance, nabutang dira sa inyong pangalan, amunin sila ang inyong mga beneficiaryo, pwedeng-pwede gid. Okay, ti mayara kita sa ang ginatawag nga YAKA program. Kanto ka mo dira sa may Jesaros sa birthing clinic na mga KK5, ara dira parehistro ka mo, no? Kati libre na ang YAKA program. Pwede gid ka mo dira magka-inquire kung anong pwede masulod sa inyo dira nga PhilHealth Insurance. Kanugon nga hindi naton ma-utilize na programa sa gobyerno. Of course, tatlo lamang ka-facility diri sa Sagay. Ti lakip na dira ang Jesaros Birthing Clinic. Kadto ka mo da. Tultulan nyo lang. Aradas may purok croutons na parikoy, no? Purok croutons, Barangay Poblasyon 2. Sa likod lang da, kilid sa P19 nga building sa mga motor shop. Daralas, pihak na ang kalye sa likod. Arada na hamtang Jesaros Birthing Clinic, mga kakipay. Alright. Sige, patay na kita sa aton nga mga balita. Una kita sa aton nga balita lokal. Balita lokal. Ini pala nga ginpatigayon or gininagurahan, ginbuksan nga DSWD SWAD Satellite Office diriya sa siyudad sa Sagaytik kahapon na Talakay. Ta naman ni, no, kagda balita na naton kung gaano ini ka importansya. No, kag kung anong ginpatigayon dito iya sa may dira sa likod lang sang Sagay City Gymnasium. Actually, pagkatapos sa malang tagtagan ay sa mga ayuda sa mga small planters, gilayon man nga nagpatigayon sang ribbon cutting kag blessing inauguration sining satellite office ka DS

0: WD. Aralan da sa likod, no, Sanga City Gym, in between dira sa natung ansang taliambong, Arda Namtang, ila siling opisina. Tigin talakay tamanto kahapon kung gaano ini kay importante, no? Ang pag-installar diri, pagpatindog, no, pag-bukas siling satellite office sa mga utod naton, hindi lamang diriya sa syudad sang sagay, kundi sa mga kaiping man nga banwa. Kag kasyudaran, diaryo si DSWD-NIR Regional Director Arwin Razo. Na maghatag man sang iya sining statement, actually interview ni sa tong Biyernes pagbukas gid, gin-interview siya, no, sa K5 News FM, bahin sini, no, mga kauturan. Aryo, RD Razo, sir, good morning.
1: RD, sir, RD Razo, yeah. Sir, no? Good morning, Regional Director sa DSWD-NIR.
0: Ini yung mga KK5 interview sa grupo sa mga media.
1: Ginpatindog nato di karon nga opisina, satellite office sa DSWD-NIR. Anong nakita nato nga bintaha sini sa mga residente diri sa Sagay, kag diri sa Northern Negros?
2: Unang-una, our services will be more accessible to people. So putting
0: more accessible
2: like office like this, mas magiging efficient yung service delivery ni DSWD. And mas accessible siya sa mga tao. Not only for the second district, but even the neighboring district, like District 1. So ito naman yung direction ni DSWD. If we can have a very productive collaboration with the LGU, asking LGU to provide a space para may magamit kami. At the end of the day, ang sineserve naman ni DSWD are people coming from the second district, coming from the northern part of the province of Negros.
3: So, ano-ano po yung mga servisyo po na pwede po dito sa ating satellite office?
2: So, under the protective services menu of programs and projects, kasi yung frontline service or part of frontline services ng DSWD, yung mga individuals or families in crisis situation, pwede kami mag-extend dito. Yung mga, may mga pasyente sa hospital, kailangan nila kinahanglan pambayad, ang dagdag pambayad sa hospital, kinahanglan yung mga burial assistance. This is the office or the appropriate na space.
0: Nang take note ha, ang mga servisyo nila kangay sa mga dugang balayran sa hospital, kumpigado gina mga pasyente na pangayo sa bulig, kag of course yung mga burial, hindi na kita mabudlayan gid kay direkta na ara ng ila sa satellite office kay K5 ba ang feel.
2: Dito naman yung opisina namin, meron kami mga dedicated na mga social workers to be deployed here. And even the documents na kailangan, kinahanglan, like sa mga burial assistance, mga medical assistance, we can issue that here now. And then yung mga outright as assistance, we can do that here. No need for the client to go to Pakulay.
1: And then, ang plano rin ng ahensya po, sir, na magpatayo dito ng isang strategic parang warehouse na iimbaka ng mga food packs.
2: Yes, exactly. That is one of the collaboration pa rin namin with Sagay. They will be giving us space that is suitable for a warehouse where we can store our family and food and non-food items which can readily be used during disaster operations. Again, in the northern part of Negros, not only in Sagay, but even other neighboring towns or cities.
3: So in Negros Island region, ilan na po ba yung mga satellite office natin? So,
2: this is the third, as I mentioned kanina, this is the third.
0: Ikatatlo na, noong satellite office, kakipa bang Phil, ang iningito ko diriya sa siyudad sang Sagay.
2: Negros Oriental, and then this is the third. Meron pa kami upcoming in other districts in Negros Occidental, I think, District 6, District 4, also in Oriental District 1. And then we're also trying to explore if we can still put up another one in San Carlos City for this year.
3: Why you choose Sagay, sir, for the second district?
2: Well, of course, muna ready yung LGU to give us space. Okay? Pangalawa,
0: ang isa sa mga rason kung napilian nila ang siyudad sang Sagay, tiyan mo itong pabutsyag ni RD Razo kay K5 Bamfil, na mga kauturan nga handa kag ready na ya may ara na sang opisina gid kumbaga facility bala no nga pwede na nga daan masudlan sang ila siring ahensya kag magamit tayo insigida no kag ang pinaka nami dira kay mismo ang local government unit sa bulig iya sang opisina ni Mayor Bebo Cueva kag Congressman Terdy Marañon sila na yamong tawag ni wala na gani naggasto ang ahensya sang DSWD sa pagbutang sang ilang mga kagamitan bala no kag K5 ba ampil so padayon
2: kami naman ang nag-set ng standards for requirements. So, sinuportahan lang kami ng local. So, very good example po. Very good model of collaboration between the national and local government partners.
1: If ever ba, RD, kung merong mga reklamo, katulad ng mga pinagbibigay ng mga ayuda, pwede rin lang sila dito pumunta?
2: Yeah, wala problema. Meron akong capable social workers which can help them. And meron akong team who will manage the implementation of our programs here. So, walang problema.
1: Yes.
2: Thank you
1: so much.
0: Thank you. All right, so mo to si Regional Director sa DSWD NIR Arwin Razo. No, konsiderin sa last nga parte sa aton sini nga pagpamangkot. Kung bala ko may mga reklamo din ang mga utod naton like for example tagtaganay ayuda sang ahensya pwede ka mo da iya magkapalapit da kag maka report no para at least sa direktamente na mismo sa ahensya sang DSWD maasikaso kag mausisa ang kung ano man no ang mga problema ang inyo sini ipalabot sa ila sini nga talatapan. Sa dugang panaton nga mga balita, dire kita sa report ni K5 Jomari Surido kung sino ni ang bag-o naman nga hepe. No, pinuno sa Escalante City PNP kay Titong Ligad na relieve no si Police Lieutenant Colonel Fajardo and then later on nang bilang caretaker OIC for 7 days no si Sir Benitez ti sino naman kaha ang ila sinidira nga Chief of Police no sa Escalante City PNP Hibalonta no dira iya sa may dakbayan sang Escalante live gabaga report si K5 Jomari Surido.
4: K5 News FM live report.
0: K5 Dom, good morning.
5: Good morning, K5 Burrell. Kung sa kanta pa, isang linggo pag-ibig. O kay bilis ng iyong pagdating.
0: Kay bilis din ng iyong pag...
5: Pag-alis ay kay bilis din.
0: Ang iyong pag-alis ay kabilis din. Kanasig, no? Ayun mo, idol naman daw kung tani si Sir Benitez. Kaya daw... nalipay naman gani kita kag-believe nga siya among manginhipe. Galing lang kay for whatever reason, madasig lang kay tiya mo itong hambal niya. Ano to?
5: Ito,
0: caretaker lang siya.
5: Caretaker lang siya. Kaya samtang nga ara siya, samtang wala pa sang qualified ka mapungko nga OIC, di medyo ang rank niya kay Pebrel, medyo daw over-qualified naman siya sa ina nga lugar.
0: Correct.
5: Now, pero galing kay isang samtang wala pa may napili. Daw nakita naton siya naging pagpungkoy kay Pebrel.
0: For one week.
5: Nasang na-interview naton siya, sinindyokan niya man tagani. Kung inuway ko gin-relieve, buhay niyo ko gin-interview, di ba?
0: Kung din tong manog iskerda na sa mga pag pagita sa K5 Joseph M.
5: Yan talaga. No? Yate, kuan, inang makapit ato sa akong office.
0: Nangagdasa.
5: Okay. Amo na ni siya ang first and last na to na nga pangapi sa akong office.
0: First time niya pala sa Escalante kung tani, no? Ang pinakauna niya dira ngayon. Pero at least nakatungtong man siya sa ano.
5: Nakatungtong siya.
0: Sa Escalante PNP.
5: Sa pagtungtong niya sa in fairness ato niyang idol man, Police Lieutenant Colonel Antonio Betiris Jr. Kipeburel, damo man po na namin sa iya.
0: Damo gito namin. Actually, mga bisan pa gani, mga taga-sagay, sa nabal nila ganing aran na si Sir Benitez daw kadamo man sang ilang mga expectation na kag mga komento mga komento kay ti first and foremost diri man siya nagdugay man sa sagay kadamo man sang mga mayo nga dulot ang yasin nga serbisyo diri.
5: Oo, sa sagay. Hindi kalibre gid iya serbisyo. Now ang pagka Biyernes nakita naton may Webes sa tres nakita naton may activity ang Escalante PNP. Now ang lead officer si kuana si Police Lieutenant Jurimel Iscaro ang naglead. So sige, probably sila ko nga may ara na may pusa basi may ara na kandidato man nga manginhipi. So gin PM na nga nato nang aton contact na nga ta info nag iya gin confirm nya sang Sabado gin confirm nya may bag-o na nga hipi ang Escalante PNP.
0: Sino na
5: sa persona ni Police Major Ronald T. Santillan.
0: Ronald Santillan. Santillan. No, apelyido daw ka pamilyar o dami mga Santillan diri sa Sagayo.
5: Part sa Bantayan daw man Santillan. Part pero ang Sagay daw
0: Police
5: Sagay,
0: Major ang ranggo niya.
5: Sa aton yung initial information, halin ni siya sa Kalatrava. Pero gusang gin search pa gid naton, previously nakaagi man siya gali destino as DCOP sa San Carlos siya kay Pedro.
0: Okay doon na batian ko na one time sa mga balita bala interview dito sa Piyakman aton station sa San Carlos. Something like mga Santillan eh ng mga deputy chief of police. At siya guro na, siya gina ang nangin DCOP dito sa San Carlos. Iti mayo eh kay ti butsing ganon, kabisado niya ang first district. No, pamilyar sa pag pagki-communicate sa mga official wala labot mismo sa katawhan sang lugar ti dira. I don't know lang kung first time niya man sa Escalante ha.
5: Probably. Ang aton yung mga chief of police karon at least 2 years na sila ka term. So kung makaagi na siya sa nang lugar na ni siya, di na siya posible. Maliban lang kung ang aton yung mayor mo request nga kung pwede ibalik
0: i-extend or palawigon.
5: May ara man sila ang iban nga wala sila katapos sila nga term. Tapos tagaan niyang merit ang remaining nila kag i-extend sila man sa katinoeg ng mga
0: basta mayo ila performance. Ikabay pa nga amoni no ang bag-o dira nga pinuno ang maghatag man sang kasiguruhan mandugang kag magpadayon man sa tong performance ng iban pa or mga previous ng mga chief of police.
5: Okay, mga previous ng mga chief of police, hindi kalibre man ang mga performance.
0: May man performance.
5: So, amin siya ang pinaka-latest natin karon kag i-try man natin nga siyempre, bago ang hipe, ang aton niya kay 5 News FM, ang aton niya nga news team, mag-courtesy call man sa aton niya nga bago nga hipe.
0: Pakilala sa bago naman nga hipe dira para at least ang aton dira nga relationship man magpadayon, no? Ako anong mga nasugda na sa mga nagliligad pa makontinyo lang gyapon kay kita sa Rasiling na kay 5 Jom nagabuylog kita sa aton kapulisan sa pag disseminate sang information and of course sa pag bulig man sila balang bisan papano kung hindi man matap na mapagarman ang gakalatabo ng mga untoward incident sa palibot through information.
5: Nagpinagi naman niya sa aton niya nga sa ilang nga mga ang ilan naman niya nga advocacy kay Pebrel mas mahapos nila mapaabot sa katawhan.
0: Correct.
5: Kung ara kita nga nagasuporta nga.
0: Correct gid.
5: Sige. So amin lang ang mga balita nga to na tipon sa aton paglibot-libot.
0: Anyway, paldo ka kakahapon ha? Paldo ka kahapon kay nakadawat siya ikapila siya man. Do, ikaapat, top 4.
5: Si
0: Mrs. Si Ma'am Warsini Sunido.
5: Naglain ka lang iya.
0: Basta si Nang Warsini to ah.
5: Nag-transform.
0: Nag-transform. Kaya tiyo kahapon, mayo man to. Galing kay init. Katama kahapon nila. Inman matyag ni Nang Warsini mo.
5: Nang
0: Warns pa ayo lang da.
5: Taas siya blood pressure kahapon.
0: And pa ano lang da, congratulations. I'm sure maayo na pa matyag mo kahit nakadawat ka na.
5: Mayroon ko isa to.
0: Top 4.
5: Kwani sa pod. Mayroon na to yung pamatyag kay may isa na siya kakarton nga detention.
0: Namuna da, ang pinakanamigid. Nakadawat sang. So paldo gahapon si Nang Wars.
5: Ginagakapi sa DTX Copy Mates. Ano mo na i-consume mo. Una nga medyo talagsa na lang siya kay Pay Burrell, no? To be honest, talagsa na lang ginagasaka iya pressure. Tungod kay ang iya ginamaintain kapi karon DTX Copy Mates na.
0: So, gisugiran mo sa guro nga nagtapor siya mo to nagsaka iya dugo. Guro ba si kulbaan sa bala parikoy? Paring ampel, no? Oo, gani ba? Excite guro sinang war sine. Gisugiran mo guro. Dari wala mo lang nagisugiran. Para hindi man sa man nervyoson.
5: Silig ito. Nang surprise man to ko, no? Nang surprise man. Surprise nga tapor ka.
0: Ah, nate, kita mo ko di. Kinulbaan siguro kag na-excite. Oo. Sige lang ha. Nang war sa payo na da.
5: Na-surprise gid man siya. Oo. Na-surprise. Mm. Kaya ulihin man lang po may kabalo. Nga sumunod sa iglesia top 4. Wala man lang po nag-expectar nga makuha ginato ng top. Eh, at least may ang ato na point is may ara tayo ang sale. May ara tayo ipakita man
0: kay Dok. Kaya di na kay 5, Jom. Mabailuhan
5: ang kaayos ang ato niya nga big boss.
0: Sa pagpabutsyag ni Dok Ramil Oy kahapon, inapagpasalamat sa mga top leaders natun. No? Inabalang mga top performing leaders nga wala labot suporta sa kausa sang K5 kag klinika pagbuylog man bala sa pagpropagar sining maing dulot sang klinika di alternatibo products no amo na siya
5: ang ikatatlo nga nakita naton kay Burrell mas nangin mahapos siya para sa ato niya nga mga customers nga mangita sang legitimate nga baklan sang klinika products kag indi mga falsifikado kay Pedro.
0: Ah, congratulations gali sa mga taga Escalante man nga KS. Kahapon nagpadulong gid sila. Nagkadto gid sila kay agod ma witness man personal no nga makadaupang palad si Dr. Miloy kag Sir Eljan Castanyo.
5: Para sa KSS makita nila ang ato niya nga CEO dako na yang kadagaanan kay Pedro.
0: Correct.
5: Sige, sa muna pala mga balita ang ato na tipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante at siyudad sa Sagay. Kagaling nga balita, dala sa aton sa kalawan sa Ditex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotex, kag Extend Food Supplement Ditex Coffee Mix. Nakakapikara, naka-detox ka pa. Para sa balita, K5 sa umaga, kung K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan. San Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Madamog gigi salamat kay K5 Jom Sunido sa iyo sa ring report. Now, diri kita sa report naman ni K5 Ariela Paz. Tingo anta ka makontak iya sa ring linya. Ma-report siya live. Bahin naman sa ring ginpatigayon kahapon. Successful. No, madinalagon. Kapag patigayon sa ring First or Northern Negros marathon no diriya sa syudad sang Sagay ining 42k or 42 kilometers Northern Negros marathon nga ginhiwat no, kahapon Domingo sang kagahon nagumpisa kag nagtakop na mga ulo adlaw na sa naaw na dito iya sa may Banwa sang Manapla. Kay Pai Bariel lag kontak kita da sa imo sining linya apalihog ko, no? Para at least madulong maningin mo sining balita sa aton sining mga tagpalamati. Kay na interview niya gito, no? Si Congressman 3D Marañon, bahin sini, aton nga kwaon kung ano gid, no? Di nag-sugod, ano oras, katay sin o ang nag-ililintra, wala siya magkasabat, no? Sige lang, later on, tawagan to siya luwat. Alright, sa pagpalayon sa aton sining mga balita. Sa tong nagligad nga semana, nagligad nga adlaw, may yara sang isa ka sa Isentay City Anyos nga tricycle driver ang nagpapanawagan nga kuntani mabuligan siyang mapangita kag mahibaluan kundi nang iya sining ginapanagiyahan nga tricycle. Nga kung sa din una, gin-report niya, gin-sakyan pa niya, no? Antes pa siya iyan nagkapauli. Kung baga, siguro, wala mang guro iya mabatsyagan niya kag iyagid iya maklaruhan kung iyagid man nga tricycle. Abi niya, iyagin na panagiyahan, no? Ang nagdulong sa iya, iyagin sakyan. And then later on, nagpadulong diri sa aton nga talatapan. No, kaging klaro sa tong driver nga wala naman lang naton gid-gin usisa kung sino to. No, nga iya to iya tricycle mismo. Kung baga nakita niya lang ning 67 years old no, nga si Carlos Gaga Amparo kagiyagin kati siguro kilalaan niya kung taga diin gindulong niya si ila sining puluyan dito sa may Barangay General Luna na mga alas 9 na to sa gabi no, sa tong September 4. Suno sa kay Tiyoy Carlos nagainom-inom siya. Upo rin iya siling mga biyan, kag bangod sa tuman man nga kahubog, siguro nasubrahan gid. Nagpauli na siya sa iya siling balay. No? Di siguro natulugan, amutong nga gindala na lang siya sa nga nasambit nga tricycle driver. Pero then, later, no? Wala na niya matultulan kag wala niya na magkita ang iyang tricycle kundi niya to ginbilin kag kung sinong nagdala. O ba si bala may kakilala man siya nung amuman ang nag-drive sini kag gindala na lang para at least ma-safety man, ma-secure. Nung iyang siring tricycle, mayara sa franchise number 1847. No, kag orange ini ang kolor. Ati nagapangayogin si Tatay Amparo sa bulig sa publiko nga kung may nakakita kaya kung anong impormasyon dira parte siya sila nga tricycle ginapangabay gid no? Nga mag-contact sa 0965-337-5147 liwat 0965-337-5147 sa liwat ang franchise number siling tricycle color orange 1847 basi talo pang danyo na panig lang contact sa amo yang cellphone number. Okay, kaluoy man kay Tatay Carlos o Amparo. Kati mo niya sini pangabuyan ang iyang nga tricycle. Kabudlay no ara man siyang liabi, di ba pareng ampel? Aliabi niya dala niya man ang question niya tricycle kundiin na hamtang basi may nakahimos lang uro kabay pa, no? Sige. Parayin kita sa aton sini nga pagpangalagad alas 5:49 na. Ginatamyaw gali naton dira si Ma'am Marilu Salinas Dolomente, kagawad Emilia Orocio. Aragyapon sila ni Ma'am Sally Almencion, Rosie Magbanwa, Nene Dalawraw, Jeline Plarisan Patricio, Jose Val Napoleon, Araban, Vilma Rojo, Ma'am Banjeline Lape, Rodrigo Cervantes, sino pa? Sige, padayon na kamudra ha mga KK5 sa aton sini nga pagpangalagad. For the meantime, dire kita na sa mga importante nga pahibalo. Stand by.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakat sa mga butika.

0: Oras sa Pilipinas, alas 5.41 na. Panayin kita sa Todd Sining ang mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Diri kita sa dugang panaton ng mga balita lokal. Sa itong tinalikdan man ng Biyernes, nagpanagtag no, ang aton Sining DSWD NIR no, sa pakigbuylog man sa Talatapan, opisina ni Congressman Terdy Marañon, kag sa aton diri nga lokal nga panguluan no, sa opisina man ni Mayor Bebo Cueva sa nga bulig pinansyal emergency cash transfer sa 1,196 ka mga small planters sa siyudad sang Sagaiti. Nakabaton sila no, ano bala ining cash transfer kag sino bala mga kwalipikado ng mga small planters no, magsiling kita small planters, ano bala ang kategorya sina, ano bala ang specification gid regarding sa ila dira nga ano ni ang ginapanagiyahan nilang kadutaan, gaano bala kalapad ang makasulod sa sining kwalipikasyon no, sang bulig pinansyal sa aton sining mga utod no, ng mga small planters. Now, sa pagpahayag no, bahin sina naliwat sa interview iya sa K5 News FM sa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Razo no, sa interview ni K5 Ariel Apas. Sir Razo,
2: emergency cash transfer especially for the validated small farmers na affected, sugarcane farmers. This is the first time, and this perhaps this is the no, this is yeah, this is the very first time that we conducted the distribution of the ACP for Sagay. But for the second district, this is the third. Because tapos na tayo doon sa Cadiz, okay. City, tapos na rin tayo sa Manapulang. Mm-hmm. Although may mga small numbers na trade. And just in case may pumasok pa doon sa deadline set with SRA na submission ng validated claims, sasama na ako. Okay? So for Sagay, yes, this is the first time. So we are covering more than 1,000, nearly 1,100. Kasi this is 1,196. So each farmer will receive 10,325. The basis of the computation is the prevailing minimum wage. So in our case, we are still using the minimum wage for Region 6. Kasi for NIR, wala pa tayo na rin na set. So hopefully, we would be able to finish this within the day itong sasagay. And for Negros Occidental, hand in hand, we are also doing the distribution in La Carlota City. This today also. And another one, municipality in Negros Oriental. So towards the end of the week, mga 5 local government units all over the region. So this is historically, we were able to cover mga more than 27,000 farmers. Wow. That's roughly 280 million subsidy all over Negros Island region. Cities, different cities and different municipalities.
3: So for sir, alibawa, kung ang tanong na sir, aware natin may ari sa mga distribution?
2: Yes.
3: Wala abiso sila?
2: Yeah, ang abiso naman ito is through the City Agri at sa SWD o hindi yung mga local officials ng barangay.
3: Sir, so far sa ko wala sila sir, pwede pa nila mag-claim?
2: We're going to have a special schedule kasi even Saturday, tomorrow, we can still accommodate them kasi meron naman kami satellite office ang SWD dito.
3: Ay, sir, magkano po yung natanggap ng mga beneficiaries po sir?
2: 10,325 each.
3: Ano po yung kung para may mensahe kayo ng farmers po sir, yung mensahe mo, yung mga napiktuhan, yung RSSSR?
2: So, well, ang ginagawa po ng DSWD ay alinsunod sa kautusan ng aming mahal na Pangulo na kailangan tulungan natin yung apiktadong magsasaka, lalo-lalo na yung mga sugarcane farmers dito sa Negros Island region na apektado po ng RSSI infestation. Ito ay hindi lamang sa Negros Occidental, but even in Negros Oriental.
3: So, Pastor, ang...
2: this is our third batch. Eh, tatapos na tayo. And hopefully, we can accommodate more number of farmers, and then we'll shift also to the farm laborers. So we're just waiting for final arrangements para matapos natin ito, including additional funding from our central office para tuloy-tuloy kami. Pero base naman sa karanasan namin, tuloy-tuloy kami.
0: Okay. Sige, so buto, no, ang pipilag ka mga interview sa mga katapos sa media sa kay Regional Director Arwin Razo sa itong ginpatigayon bala ng pagpanghatag sa emergency cash transfer sa mga utod na ton nga small planters, 5 hectares panubo. Amo nang ilang sila ginapanagyan nga propiedad kag ginauma. Labaw na gid ining nagatanom sang tubo kay ti lubos gid sila nga apektado sining RSSI kag subong paho nga nagamat-amat na gwa man ang epekto sang El Nino, nagamat-amat na umpisa ining tigilinit nga wala na gid yalaka na kayong pagulan. Ti dira mga kakaypab apektado gid ang aton nga mga kauturan nga mangunguma. Ti kapin 10,000 pila to ang gin panghatag, no, mga kakay 5, no, 10,323 pesos nga cash ang ginpanagtag sila sining 1,196 tanan ka mga small planters diriya sa siyudad sang Sagaytay. Kadamo sa mga utod manaton sa Escalante, Cadiz, ang nagpinamangkot kung sila sanu naman, no, sanu man sila iyang sila naman yama hatagan sang subong sini nga ayuda. Ti batian man to naton, no, sa bilog lamang nga Negros, dala ng Oriental, bilog nga riyon, NIR, ara na sa kapin 280 milyon pesos. O tama, no, paring gampil, ang napanghatag na sang DSWD sa mga utod naton nga epektuhan sining RSSI. Grabing epekto sining peste, no, ang red stripe soft scale insect. Now sa iban pa naton nga mga balita, dire kita wa sa pagpahayag naman niya sa aton halamdon nga pinalangga nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy nga kun sa din nagpadulong gid siya diri iya sa Sagay agud nga makigkita liwat, no, sa aton nga mga KSS leaders sa Sagay, Escalante kag Cadiz, no, agud nga pasalamatan niya man, no, ang ila sa kapisan kag dedikasyon bahin sa padayon nila iyang pagsuporta bulig man sa kausa sang K5 News FM kag Klinika di Alternatibo amo man sa pag ano bala, no, pag distribute dira kag pagpalapnag man sang maayo man nga dulot o sang mga produkto kag Klinika di Alternatibo Medisina. Sa iya sirika payag yari si Dr. Ramil Itang Uy. Doc? Doc Ramil Uy, may hapon. Doc, ang ginpatigayon natin di karon nga isa ka inisiyatiba sa Klinika di Alternatibo Medisina kag K5 News FM, para sa ano ini?
4: This is a second meeting nato sa tanan nato nga mga PSS leaders. Siyempre, naghatag ta sila sang pangabuhian. At the same time, ikaduhan na mo nato nga meeting. Sa pagtambong sila meeting, siyempre, itipinis na magpuli nga wala sila sang, ano, sang batunon. That's why, arin sa subong, gana to sang mga pipilaka produkto naton, as well as financial assistance, kinahatag nato sa ila, kag update sa mga pwede na ito mabulig nila tungod kay loyalista sila, padayon sila nga nagsakdag sa aton nga station, sa aton mga produkto. Basta, sikreto lang, may mga pangabuyan nga ginhatag naton sa ila.
0: So, itong mga pagpanagda sa padayon nila pagsuporta sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo, kag pagpamati man at the same time sa K5 News pa.
4: Sa tanan ko nga mga cases leaders, salamat gid, wala, sa wala untat yung suporta, kag ginaagdag hapo namon nga padayon ka mo nga mag-support biskan di pa mo leaders, no, sa akon nga mga cases leaders, thank you sa padayon nga pagsuporta. Plangga nyo ang K5 Northern Negros kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, Thank you man sa inyo nga padayon yung ginasuportahan ng amon nga mga leaders nga ara japon kamo nga nagasakdag nagasupport sa ila. So by next December makita ay naman miliwat kag syempre padayon ko gihapon nga naga support sa ila gadala sa mga gift kag iban pa nga mga kayuhan para sa ila tungod kay K5 solid supporters sila.
5: Thank you so much, Dr.
0: So, abuto, no, ang pagpasalamat ni Dr. Ramil Uy sa aton nga mga KSS leaders kag supporters na mga members ng KSS sa ila sining wala untat kapag suporta for how many years, no, nga padayon sila sa pagkigbuylog man sa kausa sang K5, no, kag amuman pagtangkilik man sa produkto kag klinika at the same time sa ilaman dira ang pag-introduce, no? Pagpakilala sa ila dira ang mga kalugar, no? Pamilya, sining mga produkto ka klinika di alternatibo medisina. Tigin pasalamatan gid. No, sa amon sining big boss, antaran-taran nga to dito kahapon, there is why nga sa iya sinikalipay, nagpagpasalamat, nagpanghatag man siya. No, sa mga libre nga mga produkto para at least mabatsyagan man bala. No, sa aton nga mga K5 ba solid supporters, KSS, nga ara man ang ila sining idolo. No, si Dr. Ramil Uy, nakabatsyagid, no, sa ila sining kaayo. Alright, sige. Try naton biliwat ka makontak si K5 Barila pas iya para sa iya sining report. No? Bahin sining successful nga marathon kahapon, try ta bige. Try ta biliwat K5 ampil ang linya ni K5 Barila pas. At tutok kahapon mo iya sining mga ugangan. No, kati ng KSS leader man ni sila ang mga in-laws, no, ni K5 Ariel Lapas. Negative gid. Nakalangalang gid si K5 Ariel sa iya sining balita. Siging kapo ito sa, no? Kahapon, kagahon patong iyang adaan nga pag-cover gid, ginsunod niya gid to ang marathon K5 Ampil kahapon, no, Domingo. Ahay. Sige. Parain kita sa atod siring mga balita. Uy, alas 5:54 regular ang alang na, no? Sa masunod naman nga mga public affairs programa. Abangan ninyo mga KK5 karon dugay dugay ang atod siring DTX Morning Newscast kaupo ng aton nga station manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Kag sir ay KK5 Zairoban Albay. No? Sa aton dira nga mga listeners, viewers naton karon, madamo gyud salamat kanday Ma'am Joy Ganti Alduesa. Sali Almension, Mafi Argel Mendoza, Drua Jennifer, Franklin Martinez, kanday sino pa? Marilu Salinas Dolomente, Kagawad Emilia Orocio, Rosie Magbanwa, Jose Val Napoleon, Nene Dalaurao, Jilin Plarisan Patricio, Vilmaro Rodrigo Cervantes, Ambam Banjilin Lape, Araman si Inday Mikayla Yap, Charlene Amodya. Good morning. Kag Sir Romel Anurico, Franz Delgado, Ulysses Magilom, Angilan Nieva Cramales, Lara Dilo Gatiman, kag iban pa naton mga viewers, Franklin Martinez. Thank you, gid. Tanan naton ng mga KSS leaders. Good morning da sinyo tanan. Sa ngalan sa aton ng mga kapdanan, nga nagpaambit sa ilaman ng mga balita, kay K5 Joe Maris Unido, Ariel Apas, JR Gilantigaan, Chester Jan Bumba Marilu Veronque, Rayland Director Nieves, Joel Abilay, Ray Matthew Tenasas, Denmark Mahinay, ang sangalan sa aton diring HR, uy, si Ma'am Sienna Suelo Gli. No? Kaupod man aton ka K5, Sienna Suelo. Kag aton nga HR, Ma'am Barbie Perolino, kalan sa aton siring senior tech. Sa master kag BMX Control, ka K5, ang Philapoy Celestial. Sangalan sa aton nga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa aton nga maalwan, very generous mabinuligon, Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, K5 Bruel, Carbajo sa Penada, paros kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
6: Mga ka-K5! ay maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
7: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
8: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Panahon na naman ang ubo, si Orange at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
10: Sangaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Setyembre 7, 2026. Makita kang mabati ang makita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan.
1: Makita, regional.
11: Tatlo ka mga lalaki nga magatransaksyon sang baroto sa Panay, arestado sa buy bust operation. Duha ka PWD nalakip sa kapin 12,000 nga nagkuha sang bar exams 2026.
1: Balita International.
11: Tatlo ka oil tanker ginpalupok sang Estados Unidos.
1: Balita Sports.
11: Joy Taiko de Imos, labing una nga Pinay referee sang FIVB.
1: Balita Entertainment.
11: OG Diaz ginatagan sang regalo nga 1 million pesos ang iya nga bata.
1: Balitang Negosyo.
11: Pag sa atin nga balitang negosyo, Senator Obama Aquino naghingo sa BAR nga ibasura ang 12% nga VAT sa mga bill sa kuryente. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
11: Ang balitang regional ay nadulong sa inyong DTX 500 o kung DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Governor Lacson ang isaon ng mga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. Ginpayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga pag-aosisaon sa pamunuan ng tanan nga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. Iniangagan sa reklamo sa mga pumuluyo sa Mahiko kag halos hindi na magamit nga beddings sa Hinubaan District Hospital sa Barangay Pook, Banuwas ang Hinubaan. Sunod sa gobernador, pag-aosisaon nila mga kahintangan sa nasamit ng ospital kag bangin sa iban pang mga ospital sa probinsya. Ginasiguro man sa gobernador nga pagatutukan sa pamunuan ang nasamit nga insidente. Agud matagan sa pag tatap kag insyaktong mga solusyon ang problema sa pasilidad sa mga ospital kagagod nga mahatagan sang maayong serbisyo ang mga pumuluyo sang probinsya. Samtang Congressman Benitez naghatag sang bulig sa mga biktima sang sunog sa Barangay Sumag, Bacolod City. Naghatag sang bulig si Bacolod City Congressman Albie Benitez sa mga biktima sang sunog sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City. Nakabato ng 23 ka mga pamilya sang tig 5,000 pesos nga cash kag relief goods gikan kay Congressman Benitez, samtang gindugangan naman ini sang tig 10,000 pesos nga cash gikan sa pondo sang assistance to individuals in crisis situations o kun IKS. Ginagpanundog sa Fire Superintendent Jenemy Masip nga siguraduhon nga nagamot ang sasakan sang tanan ng mga appliances antes maghalin sa tagsan nila ka mga balay. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa ang balitang regional masobra o chat.
10: In rason sa anang gilayon nga kamatayan, apang sa dugang impormasyon sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang amo nga lalaki. Kalagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Island.

0: Presidente sa nga Bingawan, Iloilo. Sa inisyal ng investigasyon sa motorinante, halin sa Tapas Capice ang Isuzu Utility Fund na ginamaneho sang biktima kagpakadto sa direksyon sang Kalibo. Pagabot sa under construction kag madulom nga lugar sang Kaleso, Balete, aksidente ini nga bumangga sa likod sang 14-wheeler truck nga yara sa kilid sang kalsada. Nga sunod sa mga residente, halos duha na ka semana nga nakapark sa lugar matapos nga magkabirya. Bangod sa kabaskop sang impake, naipit ang lawas sang driver. Madas sige nagresponde ang miyembro sang PDRRMO, MDRRMO kagabalete PNP sa lugar kung sa diin naglabot sa duha ka oras bago nila nga naluwas ang nasambit nga biktima. Sa karon, yara na ini confined sa pribadong ospital sa Kalibo matapos nga magangkon sang mga lasto sa iyang alawas. Samtang igapatawag man sang motoridad ang driver kag tagiya sang 14-wheeler truck para sa dugang nga mga imbestigasyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DJX 500 Morning Newscast.
2: Samtang masobra 100 million pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sa sulod sang 8 kabulan. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DJX 500 Morning Newscast.
3: Mga K5, nagdangat sa masobra 100 million pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero tugtog Agosto siniya nga tuig 2026.
4: Ini ang umpisa sa idalom sang liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa pagpungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy-bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Masobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos, pag marijuana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high-value individuals, 413 ang street level individuals, kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilla ang tanan nga ICPO personnel pangon sa wala untat nga pagpanikasog sa pagtapna sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang top 1 most wanted person sa Negros Oriental arestado. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Arestado sa laki na kinilala bilang isang number 1 most wanted person sa Negros Oriental. Kaugnay sa pag-serve ng warrant of arrest sa barangay poblasyon sa Mogita, Negros Oriental no nakaraang araw. Kinilala ang suspect na isang magsaka at residente na si Palay City, Negros Occidental. Maharap siya sa kasong sexual assault na may kaugnayan sa paglabag sa Article 266 na Revised Penal Code, kaugnay ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon na sa pulisya, manalo na pinaghahanap ang akusado kaugnay na sabi nga kaso. Inilabas sa Regional Trial Court Branch 31 sa Magaita City ang warrant of arrest noong October 16, 2025. Pinayagan na siya ng korte ng kapiyansa ng 200,000 pesos para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Pagkatapos ng operasyon, dinala ang akusado sa Mogita Municipal Police Station para sa wasong kustudiya at kasunod na disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Sa Balitang National, duha ka PWD na lakip sa kapin 12,000 nga nagkuha sang bar exams 2026. Dalakip ang duha ka person with disability o kon PWD sa linibo ka mga nagkuha sang bar exams sininga tuig sunod kay Associate Justice Samuel Gairlan. Sa ginpatigayon nga press conference sa Domingo nga adlaw sa Tiyembre 6, ginsaysay ni Gairlan nga nalakip sa mga ginhatagan sang manugbulig nga encoder amo ang isa ka persona nga nabulag bangod sa meningitis kag isa ka amputee. Dugang pa sang Korte Suprema, may isa man ka person deprived of liberty o kon PDL ang nagkuha sang bar exam. Nagsugod ang unang adlaw sang bar exam 2026 kon kahapon nga adlaw sang Domingo, samtang natalanan naman nga magapadayon ang ikatduha kay ikatlong adlaw sang eksaminasyon sa Setyembre 9 kag 13. Samtang ideal ratio sa mga doktor kag nurse.

0: ito katuig pa antes makompleto sunod sa DOH. Ginpayag ni Health Secretary Edwin Mercado nga pito pa katuig nga malabay ang malabay antes malabot ang ideal ratio kun husto nga rasyo ang sang mga health workers sa pungsod Pilipinas. Sa ginpatigyon nga budget hearing sa Senado sa tung Biyernes nga adlaw sa Setyembre 4, ginpalayag ni Mercado nga 14.3 ka doktor, 27.4 ka nurse, kag 2.5 ka midwives kada 10,000 ka populasyon ang target nga ratio para sa 2027 budget na lakip ang pag-deploy sang 24,381 ka health professionals kaangay sa mga nurse kag medical technologists. Dugang pa ni Mercado, 92% lamang ang fill-up rate sang 9,069 ka mga bakante nga posisyon sa bangod kulang sa mga aplikante para sa mga specialized post kaangay sang speech therapist kag development specialist. Sa katapusan nga balitang National NBI, may inisyal nga impormasyon sa ginapanaguan ni Bato. Ginpayag sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga may lead o kon impormasyon na sila sa posibleng nga lokasyon ni Senator Bato de la Rosa kag nagahulat na lang sila sang insaktong oportunidad para maaresto ang senadora. Sunod sa panaysayon ni NBI Director Melvin Matibag, nagapadayon sa gihapon ang operasyon sa pagpangita kay de la Rosa nga nagapanago sa publiko humalin sa bulan sang Mayo. Wala gin buyagyag ni Matibag ang kumpleto nga detalye apang nagpasalig ini nga malapit na lang ang madakpan sang ahensya ang nagpalagyo nga senador si De La Rosa ang may warrant of arrest halin sa International Criminal Court angot sa ginaaligar crime against humanity sa tion sang war on drugs sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Madumduman nga nagpakita sa Senado si Bato sa nagligid nga bulan sang Mayo antes liwat ini nga nagpalagyo kag nagpanago sa mata sang publiko.
1: Balita International.
0: Sa balitang international, tatlo ka oil tanker ginpalupok sang Estados Unidos. Ginpalukpan sang Estados Unidos ang tatlo ka oil tanker sang Iran samtang naglabay sa Strait of Hormuz. Ginapalayag ini sang US military kun sa diin suno sa ila permanente nga na-disable sang grupo ang duha ka Iranian linked oil tanker lakip na ang isang ayara sa Karg Island kag Gulf of Oman. Suno sa US Central Command, ila ginaligar nga gin-target sang Iran ang duha ka US warship antes pa ang pag-atake sang mga ini sa tatlo ka oil tanker.
1: Balita Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Joy Tyco de Imus, labing una nga Pinay referee sa FIVB. Nangin isa na ka-FIVB certified referee ang Pinay nga si Joy Tyco de Imus matapos niya makompleto ang 2026 FIVB referee course. Magluwas na rin nagserve si Coach Joy bilang technical official sa FIVB Boys Under 17 World Championship sa Doha, Qatar, kung sa diin ginpresentar niya ang Pilipinas sa prestigyosong international volleyball stage. Nagapamatuod ang kadalaga ni de Imus sa isa kapag panikasog kag dedikasyon sa volleyball nga padayon nga nagahatag sang inspirasyon sa patag sang nasambit nga sports.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa ating nga balitang entertainment, OG Diaz ginhatagan sang regalo nga 1 million pesos ang iyang nga bata. May balita si KK5 Ivy Cordova.
2: Nakabaton sang 1 million pesos nga regalo si Irene Diaz gikan sa iya amay nga si Ogie Diaz. Bangod wala pa ini sang kahagugma kag kaugalingon nga pamilya sa edad nga 25 anyos. Sa vlog ni Irene, iya ginbaton ang cheque nga 1 million pesos nga ginpromisa sang iya amay. Naghibi naman si Irene sang kalipay matapos nga mabaton ang cheque. Ginklaro ni Ogie nga ang iya regalo ang wala nagapakita sang iya manggad, kundi iya ginainganyo ang mga kabataan nga mag-enjoy samtang sila ang hubin pa. Plano naman ni Irene nga gamitan sa negosyo ang iya kwarta nga nabaton. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Senator Bob Aquino naghingyo sa BIR nga ibasura ang 12% nga VAT sa mga bill sa kuryente. Naghingyo sa Senator Paulo Bob Aquino IV sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga konsiderahon nga kakso ng 12% value added tax sa mga bill sa kuryente imbes limitahon ang exemption sa system loss charges. Sa payag ni Aquino Biyernes ng adlaw, kung magkakas ang VAT sa bills ng kuryente, makahatag ini sang greater economic relief para sa mga Pilipino gikan sa mataas nga presyo sang kuryente. Pahayag pa niya nga pagkaakon ang pagkakas ang VAT sa system loss charges ang magatuga lang sang 0.5 to 0.8% nga buhin sa mga bill sa kuryente. Apan kung kakason ang VAT, makaresulta ini sa 8% tubtub 10% nga buhin sa electricity bill para sa isa ka panimalay nga may monthly average consumption nga 200 kilowatt per hour o kung equivalent sa 237 pesos tubtub 296 pesos kada bulan. Magaka K5 mamuyadto ang dalagko ng mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. And happy happy birthday kay Miss Dana Uy and also kay ka K5 Eljan Castanio. Happy happy birthday. Ako si ka K5 Zyro Vanalby para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5
3: News. Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
7: Panahon na naman ang ubo, si Punch at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: K5 News FM.
11: Day subong sang palangga nga asawa sang aton nga little busing.
12: Yes.
11: Si Ma'am Dana.
12: Happy birthday.
11: Gravino uy.
12: Yes.
11: Ga-celebrate siya birthday kag ipaibari.
12: Kag birthday man subong sang amigo ko, boss ko, partner ko sa program, Cheryl Jan Castanyo. Happy birthday.
11: Oy, birthday kag subong. Oh, grabe, may pasirit na yun aga pa.
13: Happy, happy.
12: Nako yung kapanyaga pa mo.
11: Ho! Ho!
12: Pagkain
11: lang guro yung lumin, why gino?
12: Ako na ni. Ako na madala ko.
11: Bo. Si Ariana Grande.
12: Ayaw,
11: bo. Taga-gym pa ba? Si Wilson.
12: Si Wilson, no part. Happy birthday. Happy, happy, happy, happy birthday sa imo.
11: Ay, from thank you.
12: From Coro de los Pueblos.
11: Sige, salamat ni partner, ha.
12: Salamat.
11: Prepare ni Don Itan, ha. Don Itan! Happy birthday, happy birthday.
12: May balon sa pinggan.
11: So, may balon sa nga pinggan. Oh, oh grabe. So, sa aton nga bakaw, tunag-upon sa mga dalawa, welcome sa inyo sa linga palatuntunan. By the way, kabiga po rin sa linga pag manging kaupon tub-tub 9 in the morning, ang inyo sa linga Power Door every morning. Ako si K5L, John Castano.
12: Ako naman si K5 Eric Tenerefe. Good morning.
11: Well, kami inyo riding in tandem. Well, until 9 in the morning in this rainy Monday morning. Maulan noon. Aga pa.
12: Aga pa.
11: Kabalo ka ko na natabo. Ka nakabugtaw ko. Aga pa. Nga. Kaya aga. Kaya nabukbuk ang ulan. Grabe ka. Baskog.
12: 2 o'clock kayo na.
11: 2 o'clock. Pero actually, nabugtaw ko. Last 3 na.
12: Oo. Nagbaskog na.
11: Pagbugtaw ko. Last 3. Nakagreet na si K5. Si K5 Jusip Mulano.
12: Kita ko sa GC. Aga pa, Joseph Mulano.
11: Aga pa si K5 Joseph Mulano.
12: Happy birthday, sir.
11: Kaya nga, kung aton mga pamilya sa K5 Joseph M. Bacolod, nakagreet natin. Thank you so much, kin sa inyo. Now, ka K5 Eric sa ato, mga uto, di mga kabungabahin sa kalibutan nyo, all updated kung anong kakalinabo, dari sa Bacolod, at the same time sa Bilog and Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page, bumalik na kita sa original mo. Arata sa K5 News FM, Negros Island, and the other one is K5 News FM 101.5.
12: Ito pag-ulapan mo?
11: Bumalik na.
12: Sa original.
11: The original na.
12: Kasi mag-anog lima, balikin
11: ka. Mabalikin ka.
12: Original.
11: Amo na kinabalaw si Nano Kalawig nga ma... Ano gani?
12: Nga prosesyon.
11: Nga prosesyon. Balik niya po sa simbahan. No? Gusto gin ka K5 Eric, no? Amo na kina...
12: Damo agladon lang pag-ulang, ho?
11: Inistorya ko sa pong gani si K5 Boom Granada. Gabi, pang may kasugilan. Nung silingkot eh. May buot ka naman, ha? Nagambal naman si dads mo ka na nung dapat. Pero aga pa sa kina, gapasulod pa lang ko kay Pabirik, gasugata na yung regalo ni Boom Granada.
12: Waya kami nga sa pak.
11: Boom, thank you kina.
12: Gabit-gabit siya.
11: Waya siya sa pak, yung asing nga na tigana yung sinidus kasi dance mabot na gito-gayo.
12: Sila yung sa mga tatlo ni Babes, yung ni Robert Pacando. Ngayon, tiwala ika mo, ya? Pero sige ka puti sa kina. Hindi ko mayroon pa kina.
11: Nano na nga klase pa mo yan.
12: Ngayon, ika mo, ya?
11: Mama, why gini siya tupas dito? Kagay, baka naman din. Boya mo yung aga.
12: Hindi single.
11: Ayaw kasadya sa ito na aga pa. By the way, sa ito ka makulturan, ang mga kabataan, sumong may klase, may opisina, Monday morning.
12: Yes,
11: ha?
12: Yes.
11: Sa iban, basi nagabarikutot, panabla. Yan nagabarikutot, patanajam na. Pagbarangon do kamo dyan! Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga pa rin yung Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
12: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay, salamat sa sining adlaw, kag salamat sa sininga grasya. Salamat Lord sa imong pagproteksyon, pagpalangga, kag mga bindisyon nga ginahatag sa amon tanan. We pray for good health, strength and peace of mind sa tagsa-tagsa sa amon. Guide us in everything that we do today and keep our families safe. And Lord, we especially dedicate this day for the birthday of Sir Eljan Castaño, kay Ma'am Dana Gravino Oy, as they celebrate their birthday.
11: Amen.
12: May you bless them with good health, happiness, success, and many more Amen. Blessed years ahead. Wishing them all the best of today and always. May this week bring us hope, opportunities, and countless reasons to be grateful. In Jesus' name we say, Amen.
11: Amen!
12: Here we go!
11: Arena Zilla!
12: Here we go!

buksigin ang radyo. Ang hindi o galagalanog. Puro Galos Balls. Si Magbalwa, good morning.

0: Oh, oh, oh, diciamo i libri. Ala.
1: Sa ato naman mga top stories of the day, Kaki 5 Eric, daw mga pulo katuig, ligom dulom kandila, kag illegal tapping. Amo nang gina problema sa mga utod daton sa araw. No? Dira sa Purok Araw 2 relocation site.
2: Mm-hmm.
1: Pero after one decade, pagpungko ni Mayor Greg, ang ila problema sa kuryente na sabat Kaki 5 Eric, nagsiga na!
0: And there was light.
1: Oh, grabe. Tsaka kung nagatan, oh, kita, and there was light.
0: And they were happily ever, ever. Hindi nga na yung after, kiway pa. Ever,
1: grabe,
0: ever.
1: Grabe ang pagpasalamat sa mga residente sa Araw 2, Purok Araw 2, sa Alcalde sa Bacolod, kay finally, Kaki 5 Eric, yes. Hindi mo lang, ama, kung mapuli ka tuig, kag nasugaan ka,
0: pulo ka tuig nga pagpati mong doara na gid.
1: O galiway kam yapon. Pero it's because ang ginatawag na G service sa Bacolod, no? Good governance. Under the leadership of Mayor Greg Gasataya, ang tiyab. Grabing kayaba sa pagpasalamat sa mga tao to.
0: Tihuy ko ni Kabo, halin, si, gambal mo kayo na, ga-illegal tapping ka. Ga-kandila ka. Kaya
1: ano, baby, mukhang dimatap ka sa panbalay mo. Doon ka sa bayan ka sa panbalay mo, illegal na yan sa Senecom.
0: Survival na yan.
1: Tihuy kami mo. Tisubunga rin na ang grabing energy sa mga tao. Kung anong energy nila pagreklamo, so na, amo, maning energy na sa pasalamat sa buong.
0: Kag-inatanan na dala sa kahanginan sa inyo paborito nga palatuntunan. K5 News FM.
1: Correct, Coro correct. So, subong ibalong tanagro ng development. Salamat sa NEPSI sa siyudad sa Bacolod under the leadership ni Mayor Greg Gasataya. Hindi na tanibod lang na, andito po ako. May binaril po dito. Ang sugat ko, andito na. Ha? Sir, ang sugat ko.
0: Ha? Saan?
1: Saan yung sugat mo? Sa siko? Ay, hindi sir, ang ibig kong sabihin, ang sundo pala.
0: Hindi sir.
1: Hindi ka naman budlayan eh.
0: Saan yung sugat mo? Sa siko? Hindi sir, ang sugat ko nasa bangga lang.
1: Sa bangga
0: ha,
1: lang?
0: Ha, saan yung bangga?
1: Hindi na tama budlayan, tulo Tagalog ni. Kag wala na sa ginatawag na communication barrier.
0: Yes,
1: bako,
0: yes, yes.
1: Bangod nga may localized 911 na kita kakipabiyaring. Opisyal na ni ginlunsar sa siyudan sa Bacolod. Ang localized non-911. Nami man na. Dumduman niyo pa last week, nabuyan ang mga suspect kag ipabiyari sa natabo na illegal quarry operation. Ang mga suspect nabuyan kay wala nagatag certification ang Mines and Geoscience Bureau. Siling ko gani, grabe ginagtikal ni Pinpin General Chip la. Ang Nartatis, ang happy blas ang...
0: ano siya
1: nga, congratulations eh. For a job well done. Sige sa Special Operations Group. Igo Moragle, ang yagi pa salamatan, huwag pampailan kaso. Makaliga na masubra, isaks man na.
0: Simbo yan.
1: Oo, ipakita bala na natin, karong kagipay may arikang. Ginposting pa sa official Facebook page ka PNP. Igo Moragle, huwag mapailan kaso.
0: Nga, huwag yun pailan na.
1: Di wala ganin tagaan certification. Nagsaliga na iguro inablang ginasiling nga tudluan na idriyaw ah. Tando-tando din bukid sino gibla mapasaka kaso ni, no?
0: Yeah, hello, hello. Oh. Boss, boss, gindakop ta di boss. Ha? Dalang dalang.
1: Ano ano nang
0: gato ganin?
1: Gato ganay.
0: Cellphone operation. Hello. Nang boss, sir,
1: ipakita, si ipakita ni Itan karon.
0: Yeah, yeah, dali lang na yun, okay, sa ginervyos. I-delayed na lang ang kwan bla.
1: Grabe. Abi mo sa dini sa ginpost ka kay Pabirik. Ginpost ini siya sa tayo. Philippine National Police. Illegal quarrying halted, 7 arrested, 16 million in equipment and material seized.
0: 16 million pa?
1: Oh, 16 million. May picture pa.
0: Ilang gabang yan?
1: Pakita bala ta ng picture
0: karon.
1: Ato bala? Araw. Sus, may picture pa ni Sir Nartatis, Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. Er, lugna ko na pikpik sa bagas ang arosodya.
0: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan at gamitin ng maayo. May pwede, may paigot gamay. May paigot, paigot, paigot.
1: Antaka kayo mo nang request na anak ko yung adaan.
0: Relax ka lang yung buong birthday mo. Relax ka lang yan. What is your birthday leave?
1: Paigot. Paigot. Tapos yung leave na yan. Hindi na pwede pa mag-iyan ng program na anuha mo.
0: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan at gamitin ng maayos sa batas. Maayon gali, maayos mo ito. Sala. Hindi natin hayaan maabuso ang mga yamang ito para sa pansariling interes lalo na kung kapalit nito ay pagkasira ng ating kapaligiran. 1, 2, 3, 4 ka star.
1: Ha?
0: Uli, may ginaisip pa, may star pa.
1: Si Police?
0: Police Brigadier General. Police General Jose Melencio Natatis Jr., Chief Philippine National Police. 7 dwarfs out
1: and
0: of the jail.
1: Sota.
0: And Sota, wala na.
1: Wala na.
0: Paano na lang?
1: Ibaliktan. May bago na nga basa.
0: May bago na.
1: Ako rin bago.
0: Sige. Ang imo, tingog lang. Panakuhatan. Wala ka dyan pulosa. Oh.
1: Ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan. At gamitin natin ito na itago ang mga suta sa quarry operation na nagdaan.
0: Tama ka, sir.
1: Hindi natin hayaang makilala sila.
0: Correct yan.
1: At pabayaan natin na matapos ang reglamentary period para makalabas sila.
0: Kumpare natin yan.
1: Lalo na kung kapalit nito ay ang pagka-relieve ng ating mga kapulisan.
0: Yabi kong i-congratulate na relieve gali.
1: Hindi namin ko. Ano naman?
0: Ano naman?
1: Dito yung nagaling niya sulat yung iaguro kasutas ang kanao naman to.
0: Nagaling to yan. Sa email yung nagaling.
1: Sa email galing to yan nagaling.
0: Ang team social quarry ko, no? Hindi yung i-plagin ni Ita, no?
1: Abitan! Amo ginigwa po. Kira sa quarry, team song!
0: Team song! Sa

0: Ang lana! Ang lana! Hindi ko ni lana, pumuswak.
1: Pumuswak.
0: Hindi ko nagpuswak. Relief order. Relief! Ang aton nga. Hepe.
1: I don't know kung yung kabalo.
0: Nano ako?
1: May, uy, amo na ginaginambal mo?
0: No.
1: May bag-utang regional director, so good subungad law.
0: Relief siya.
1: Sino nga, paano? Ibang kutabing suta.
0: Ah, kumbalo ka naman.
1: Sinong bago?
0: Sot mamangkot lang ko si imo. Sot, sinong bago, sot?
1: Ang pilido ya, ah, Dorila is ni subong apelyido sa mag-utang regional director.
0: Waya gid ma-realize, realis.
1: Oo. Ginsaylo ining si Sir Cardinho, performing na aktwalya Sir Cardinho.
0: Sir Cardinho, ginsaylo sa Region 8.
1: Region, di nang Region 8
0: dito
1: man.
0: Dito putok-putok ka ni mga late, mga dito.
1: Amo nagli, ay gali, no? Region, hindi lapit lang man.
0: Dapos ang ginbulos, di mangin mapungko subong adlaw, ang bago nga regional commander, si Brigadier General Rodencio Licop Reales.
1: Amo nang ginasaling ta. Ano nga mapungko subong? Effective today. Pinakbulan nagpangalagad si Sir Cardinho.
0: Lawig-lawig man. Daw wala pa man matuigan.
1: Kaluoy no kung gobra.
0: Isa gigi mo pang dakop.
1: Hindi pisan na bini no.
0: Ari si Realis.
1: Uy, amo nang bag-o.
0: Sure din si Rasmuro.
1: Ha? Utud no. Dumanto si Kipeb Rasmuro bas no.
0: Utud si Rasmuro churay no.
1: Sir Realis, ati welcome to Negros Occidental, sir. I hope nga way nasang suta, liwat ah.
0: Oh. Way lang, hindi nga way nasang suta. I hope nga way nanay, dinakpanay, kasabad.
1: Kung hindi mo lang kubusin na mo, hindi na.
0: Pero ito na, unta na karoon, sir, dyan ah.
1: Tali ko na ng pinaka-latest, no? Pero actually, ang iya ni Guru is promotion, Guru ni Kipay Berik ah. Hamakon mo, harin sa inay, ari mo ka from Region 6 ni, kundi Region 6 sa una.
0: Oh.
1: Imbes ba Region 7 siya, gimutang pa siya sa 8 gani.
0: Oh.
1: Pastas taas ah.
0: Nami, pero nami ang inayar ka eh, kung madre ka masayin.
1: Nga man.
0: Tiya mo na niya daw mother of all battles yung inayar mo.
1: Oh, dodri ka na.
0: No, so, sinin yung CRP o na dapat sinin?
1: Tood na. May bago gani nga happy ang CRP oh. Pati si RPO may bagong IP. Part niya sa ginatawag nga regular nga mga movements.
0: Hindi mo ni regular kay bago pa lang si Kwan? Si...
1: Eh, dapat 2 years ka na, no? Oh, usually, no?
0: Uy, pagani, mag-init ang bulis ni.
1: Ha? Uy, pagani. Dapat mainit ka dyan bulis mo antes kay Rilibaw?
0: Hindi ka na ano mo na, uy, pagani, nag-ano-ano to.
1: Ah, 5 months ko no, kuya.
0: Ha? Five months?
1: Oh, okay pa na.
0: Grabe.
1: Okay naman.
0: Cardinho, 5 months lang.
1: Pero nami, tani siya kay Buot. Straightforward si Sir Cardinho.
0: Nami si Cardinho nga chip up.
1: To be honest,
0: Cardinho is good, ha?
1: Ma, nami nga pulis and kabalo ka nga nagtatrabaho. Galing kang ginatawag lang kong kaisa. In line of your duty, kakipay Berik, makatapak ako sa mga manok. Paano ganun? Makatapak ka sa imo nga. Matapakan mong mga bulang. Bla?
0: You know, that's the reality of life.
1: Pahit ang imo.
0: The reality of life. You know?
1: Sa piyak gawahin sa iban pa nga mga balita, sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw, may pangayaw gimpulihan sang 5 kalalaki patay gid.
0: Inano naman.
1: Kinastigon la todo.
0: Klaing balita o.
1: Patay gid. On okay. The other hand, tutukan tamang karon sang Sabado ginta panahugan na itugyan talaga sa ilaya no? Nga. Sabad ni sila. May parang tumari si Vice President Sara Duterte Sabado pag
0: ay damo na iskandalo siya na.
1: Diba?
0: Kaya ko nung mag-shot.
1: Ha?
0: Huwag ko nung mag-shot.
1: Huwag naman mag-shot kay pag ano, nagdiritso sa korte mo.
0: You know, ang mag-shot mga K-5, kung ang dakpon ka sang pulis, may mag-shot ginayang.
1: Amo gina?
0: Oo. Kaya di, ang mag-shot na documentation, ba't optional na eh? Galing ito na, nandatang ang mag-shot.
1: Hindi mo na kinanglan, hindi mo na required, importante, yakapos ka bail.
0: Kag may picture ka.
1: May picture ka.
0: Na taken within 6 months. Pero kung nag-surrender ka sa... diretso sa office.
1: Mixed reaction na ito na tabo kay Paverick. May gambal nga mag-subrahan ka drama. May...
0: Ati, ik-ik man nila tanan. Depende na si
1: Dada. Ang ato niya kay Paverick.
0: Ato niya legal lang ang proseso lang.
1: Mabalita na lang tayo.
0: Mabalita lang tayo.
1: Tiko muna kapiansa na ito siya.
0: Di, out siya.
1: Out siya. Wala ito lang regular nga hearings.
0: Actually, duwa na da ka-issue, subong. Can a sitting impeachable officer
1: can mapwede pa ilan kaso
0: be sued for a case and arrested on a case being used as an impeachment case? Pwede ba na? Inasubong ma-ruling
1: ma- ni Supreme basi matabusin, ma-forum shopping na?
0: Tiyan mo gani, may issue ng bang Supreme Court? Depende ni kung diin ka nga parte, but I think this will go to the Supreme Court. And number two, hindi ka mo magpati na siyang mag-shot. Mamag-shot lang na ako sa pulis ka. Pero kung nagdiretso ikaw sa arresting office, na wala kang indakop siyang pulis, why na mag-shot? That's the law.
1: Gani,
0: that's the
1: no?
0: Ruling of the Supreme Court.
1: Amo ng mga bagay nga karon tutukan ta sa adong program, pabati ta karon ng idol ta nga siya, no?
0: Do puro layi ni.
1: Si si Miga Murigal bla.
0: Anami na, may anami siyang analysis ha.
1: Si Rigal Oliva, oh. Mabati ta na karon man anami. Ha. Si amo na nga do. Fla, i-check ta na karon na. Kay miyara siya sa opinion partida. Abogadan siya mo, hindi siya ordinaryo lang yang
0: she's a lawyer.
1: Blogger.
0: She's a lawyer.
1: He's a brilliant lawyer. Paalam, do adopted niya ang daughter ni Senator Juan Ponce-Enrile.
0: Ah, Enrile. Kaya dito na siya sa Enrile Law Office nag-training.
1: Kaya muna nga ito na. So for the meantime, mga ka-K5, may dumanay kami isang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mm. Ang oras sa K5 News FM Philippines. So when we come back, may kumpunta si K5 Red Salgado. Any movement ka ng kalinabo? Sa PRO NIR na may bag-o kitang regional director. Anong natabo? What happened? Oras na lang sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:52 sa aga.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Now, kanto kita sa talakayan naton all about siningitwag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imong nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis, amo mga hilo sa imo nga immune system?
5: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
4: Batman and Robin, Sir Boy.
5: Batman and Robin gid sila, no? Gapan namin sa absorption sang calcium, phosphorus, and of course magnesium.
2: D3 Bio.
5: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sang calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na ang imo bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
2: D3 Bio.
5: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
4: meaning
5: for
4: pa, sir boy mo ni kung nag-inom ka 1000 ayo samantala here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to sir boy 3000.
5: Correct.
4: Amplified siya.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb?
4: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
5: Oye, wala man BCO.
4: Hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
2: D3 Bio.
5: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
4: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
5: Correct.
4: Amo ning mga dapat ani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
5: hindi absorb.
4: Ang matabo hindi maabsorb.
5: And the truth behind that nga ginahambal pangalan ni Doc Ramil nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
7: D3 Bio. Ha?
5: Over anything. Mm. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
4: That's energy.
5: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
4: So, food so, is really na, important. Amo na, Sir Boy, nga, ang nakalami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mong mga
5: macrophages.
4: No?
7: D3 Bio.
4: Para at least, just in case, ha, hindi pa ma-penetrate ang imusilyula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
7: D3 Bio! D3 Bio! With physio!
8: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio!
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, ka. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, kisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
23: Playtime. Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang hamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
24: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City, at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University,
2: K5, News FM.
3: Kung na galing kay February ka last tres subong alauna, no?
5: Kay Masailo na
3: Masailo siya sa
5: Imamaylan.
3: Monday subong sa Aros Building na sa lugar ni Brad Paul Arosa. No?
5: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ha? Matamat na, pwede ka mo kayo ngagaw.
3: Good morning, galing kay Sister Virgie Chua, kag kay Dr. Hernan Chua, no? Dara sa Kabangkalan. No?
5: Okay.
3: Atong sining area head. Sang okay. CFC sa Negros. Di pa matik sila. Kaya lang global walk kay Pabirik, may ginahimo kada tuig ang CFC Couples for Christ nga Angkop Global Walk. Ang panawag sina is Answering the Cry of the Poor.
5: Angkop.
3: Ang ubra sina, naga walk for a cause. Ang matipon nga pundo, ginabulig ina sa mga pigado nga mga estudyante.
5: Ay, oo. Minamangkot na na siya ako ng gigan.
3: Angkop Global Walk, himuuna nila sa Silay. Dito na sa Silay Hiwaton this coming September 27.
5: Si ang mga deserving students, how can they avail? May hinubaan na.
3: Actually, ang matabo sina.
5: Hinubaan
3: ang CFC, na mga area. Sila ning nag-screen, may aral sila screening committee ang angkop.
5: Okay.
3: Ang panawag nila sina is may aral sila nga school sponsorship nga department.
5: Okay.
3: Gamon ni nag-identify, kundi may chapter na kadaban wa mo.
5: Okay.
3: I-recommend na sila. Pag-recommend, okay. Bisitahan na nila home visitation kaya may mga requirements na kung sinong pwede mo. So that's why nga ginagdako ginang tanan na mahilig maglakat-lakat, no? Ma-join tadi. Ang purpose sa sila makabulig, may ginatawag ng Gideon na program. Kaya for example, ikaw ya, ma-sponsor ka isa kay estudyante that is 15,000 a year.
5: Okay.
3: Kung Gideon na matag ka Gideon mo, amo nang imo, isa kay estudyante na ma-sponsoran mo. No? Sa ilog na nga tuig. Jutay nga bulig bisan papaano ah no
5: kay pila 15,000
3: ang ina sa iban lang pero actually yung bulig na da sa mga college 25,000 na mo no ang ginahatag ng assistance sa mga kabataan
5: pero
3: depende
5: amigo,
3: sa kadamuon sa nga budget kay ma-raise no
5: very good ba na mo amo man sa amigo
3: sige ginagdata na sila kasi gusto lang magpa-register kadto lang sila sa CFC da man
5: pero kung example labi kung hinubaan ka gusto ka mag-apply sa CFC hinubaan ka
3: o dito sa CFC kay may chapter man
5: lang sila nang ma-recommend
3: sila to kag may ilaman to sila version sang Global Walk I don't know kung di na sila yung mahiwat sa Global Walk nila da sa hinubaan
5: Kaya damoglig pa mangkot sa akin.
3: Di Adrian Global Walk sa Metro Bacolod, kag sa East and Central Chapter, diri sa Talis, sa Silay. Sige, it's coming April 27 sa Agana. Okay, this time around, kag ipabiyarik, tiyempo na nibisan gaulan-ulan niya, no? Doong at iway patakbala kung kabalo kung mahingagaw ang plaza kag ang NGC na ano maning project. Ano naman?
5: Hindi ginahingagaw ah.
3: Ano naman? Perpetual?
5: Don't rupees yung K-5.
3: Perpetual project nga...
5: Basta ongoing lang?
3: Basta sige-sige lang. Doon lang natapusan, Black K-5, ikaw.
5: Hindi ginatapos, hindi nahingagawa.
3: Kabay pa Tiesa.
5: Kung matapos, kung hindi,
3: kaya mo nandako ka pamangkot. Kapag hindi, kung hindi mahingagawa, ang tawgon kong Tiesa, yung alabugay mo. Katarong niya sa itsura sa plaza, jutay nilang ito yung company. Doon ka namin, pagkatapos niya, subong niya, ginustage niya ang plaza, ang NGC, na subong niya magamitan aktibidad.
5: Ano kaya, nasubong September?
3: Oh.
5: Ang October 1, kung isugod na maskara?
3: Ha?
5: Oh, Pisa City, subong, 23 dias na lang.
3: Tiyang pabangkot, kaya nila.
5: Sa 23 dias?
3: Tiyang Tiesa na, no, kamuyo man doon mga labo. Na Tiesa, damo gawambal, tagabakulis, nga daw labugay ka mo, ako yung wala manggapati.
5: Ari si Real Jan,
3: ako yung agapati kung nga matapos ang Tiesa.
5: May proposal ko.
3: Ano proposal?
5: Sa kabilog. Kundi ano may pader na din, ita makita. Palupadan tabi drone, ito na ang tichurais ni.
3: Ha?
5: Sa sulod.
3: Ilang sinabas si pinangawat naman mo ko rin. Sulod blaw.
5: Hindi, ara ng itsura.
3: Ang ako pa itsindi, doon manog tapos naman na kay prambal na before sa maskara mo.
5: Isang January mo, prambal manog tapos.
3: Ito yung pamangkot si niya, hindi niya, sa mga taga-Bacolod yung pamangkot, hindi niya proyekto sa syudad, ha? It's the project of Tiesa. Yan isang Department of Tourism.
5: Tourism Economic Zone Authority.
3: Tiesa.
5: Tiesa.
3: Amo gali na kay Pabirik.
5: Tourism Economic Zone Authority.
3: Correct. Now, wala niya missing ko sintimos nga gingastong syudad.
5: Correct.
3: Ang nag-offer sa niya nga mabutang sa project ang TESA.
5: Ah.
3: Di karo ko din lang ni matapos, hambalon ta naman sila niya. Sugid-sugid lang mo, hindi naman kamukubo si namo niyo.
5: Ha? Mm. Nga supposed to be ilan eh, to promote tourism.
3: Kay tinline sa Mascara Festival, timing kita ni.
5: Di pila na ka Mascara na gagay, duwa na.
3: Okay lang, Mayo pa to gani ang dito, yes Manila, bla BGC. Ginimo nila yung kwan, nga United States, ano gani, States of New York. Ang itsuraya sang
5: ilang
3: sa kwan? Sa Makati, ginimo nila nga daw New York lang landscape.
5: Oo.
3: Tapos ang BGC, gin-promote nila nga daw United States, United Kingdom.
5: Tiket ako, malo kayo.
3: Kaya mga no? Buildings, Blackie Fabric.
5: Ang ayan?
3: Kaya tuntani, amu amuhun taman na Blackie Fabric ako.
5: It's supposed to be that is the case. Supposed to be that is the case. Amu ginatani.
3: Tingnan nga tani lang ako.
5: Tikita na masyura sa plaza na subo ko niya tagpi-tagpi.
3: Arara ka Gipay Berik, katahong tulukon. Abi mo subong ka Gipay Berik, viral na niya, kagabo ng promosyon
5: niya. BGC manitan?
3: Ginsakyan na subong sang kwan.
5: BGC niya?
3: BGC na ginsakyan na subong sa Department of Tourism ka Gipay Berik, kaginimo na promosyon.
5: Katahong siyang BGC. Pero kung what makita mo sa likod, mal-
3: ha?
5: Ni mga,
3: Makati na, Makati na. Eh? Amo na panawag lang New York.
5: Ano nga blan likod, balaan mo kayo kung mga gagmay, balaki pulay ang isugaw. Pero no,
3: taom kakipay
5: berik no. It's getting better, Makati.
3: Ti BGC yatan way kada, no?
5: Ang BGC bitan, so
3: among aton nga ginistoryahan tani about sa turismo kipay berik kay ang aton maskara. Manugbukas na.
5: Na naman.
3: Ti ginabantayan na kag subong niya kampyon kay may school category, balik na ni Mayor Greg ang school category kag barangay category mo.
5: Ara na. Sadyan na.
3: No duwa ni kuno ka kategorya mo. We have the school category and the barangay category.
5: Satya na, amo ning BGC.
3: Excited na ta. Ang imo ginambaliwat buksa, natural i-opening na. Pero pamangkot na mabuksa ng plaza, hindi.
5: Di amo gani, within 23 days, kaya October 1 ta ma-start mo.
3: Di mahingagaw?
5: Mahingagaw, ayhan. Granting, nga mag-ang highlight na ton, masugod pa sa 15. So 15 plus 23 days before end, that's

0: Care is a historical significance for us, Bacolod, nun.
1: Ha?
0: Si may si historical significance niya.
1: It's kano ya ako labot niya kagipay, pero kiti mong kuya taga Bacolod.
0: Taga din kayo?
1: Hindi mo na, taga Granada ko! Taga Granada ko!
0: Hindi kaya labot. Kita mo ng mga, ang stage sa dapat, no, sa bandstand.
1: Ha?
0: Kita mo na may mga nanday Mozart, nanday...
1: Actually, ini nga project, Kuya oh. Kakipay, Beric, oh. We really appreciate this kind of project because patahom mo na nga itong Bacolod, Pabot Plaza. In this dream, ang ginlunsar ini sa itong plangga nga congressman, nga sa una, mayor sa Bacolod, no? Siguro, ako hindi man ipagpabayaan ni Congressman Albi, ah. Pukpukon niya ng tesa, kaya ni project po. Sa panahon pa ni Mayor Albi, gimpirmahan ang mawa, Kakipay, Beric mo.
0: Napukpuk na gani ang plaza.
1: Oo, pero naming ko, pukpukon din ni Mambal na guro si Congressman Albi. Nga na ba kuya, ano kuya sa akong distrito diyaw? Deputy Speaker lang aton subong Congressman. Ti, kung hindi niya mahuman, ang ginpakuyaan niya, hindi lang niya si Mayor Greg, kundi si Mayor Albi man sa una, kag si Congressman Albi, subong hindi Black Kipa, Berek.
0: Correct.
1: Ang gwase na niya, gintuntun niya ang taga-Bacolod, niya ang balyo pa na miyon, igumuragle. Kung hindi na matapos.
0: Ang aton nga Bacolod Public Plaza, ginpatindog sang 1840.
1: Nga nagbalik kagid niya sa 1840, yaw.
0: Ago di pakita ta sila nga may ara na historical significance.
1: Correct.
0: Ginpatindog ina siya sa simbolo bawar 5 de Nobyembre, victory over the Spanish colonizers.
1: Okay. That's why nga tubangan ginsang katedral.
0: Amo ina nga ang may mga bandstand, bandstanda kay para ipakita gid nga amo ni una sang Chimpo Katsila, sang Chimpo Pilipino. Kag ara dira ang mga libingan ng mga anon soldiers naton.
1: Kaya mo na may monumento da.
0: May monumento da.
1: Igaling gi Piberic, naglakat ng panahon kinang lanta ng isla naman kag ang guwaya sini kinang lanta ano gani makeover sang plaza ta.
0: Ti okay man ang makeover but until when? You cannot do the makeover until 20 years.
1: Ah, for example, taga-anta ka example kag gi Piberic ha. For example, labi may isa ka tao, ipamikover mo siya, paguntingan mo siya, pamikapan mo siya, pamikapinikure mo siya, no? Nga may imikover ko di si misis mo, ah. Tika ka, mister, mahulat mo. Nga tisa na, unis, nga nga akong gurubulubanta niya, magsugod na lasutso, tapos na ni mga last dos, ah. Last tres. Nilabutan na last dos, sa itong gabi, huwag pagyapong ka, tapos may cover, kipay bere.
0: Siling niya sa...
1: Kay masiling sa itong asing nga, sir, naguba ang akong nga kwan. Chinso.
0: Makeover.
1: Electric razor.
0: Si Mrs.
1: Tapos magiling siya ka.
0: Manicure.
1: Inang nagmanicure kami kay Mrs. mo, sir. Pero nalipatan namon. Wala gali isang kwan cutex. Bla, why kami gali kabakal cutex? Nga pangayuan pa namon budget.
0: Kundi nasa dosin sa pamangkot na si beautician. Tidin si Mrs.
1: Ha?
0: Nga ha? Uy, pakapule.
1: Uy, pakapule.
0: Nga kahina pa to.
1: Kung araw ang Bacolod Public Plaza.
0: This is the Bacolod Public Plaza.
1: Grabe si Kuto, you know? 80 million heritage resto, ano na? Sang infrastructure. Itiesa, kay Paberic Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority.
0: Amuni ang aton nga plaza, ngay liwaton. Kabalo ka nung alas
1: ang... Subong na ka, ano na subong? Ano liwat na subong kay Paberic man?
0: Tiwet ang balani kay may tabon-tabon ganina ho.
1: Tiyara may tabon na sumubot, siguro na mo na itsura. Kung gabi na actually na ito, ma-presyar kay lights na mo.
0: Di po diin ganit ng plaza, kaya until now, di po na masudlan. Ang ngalan si Singuna, Plaza del Sais ni Bacolod.
1: Del Sais kay November
0: de Sais? November 6 mo. Kundi nga ito, yung 5 de November, but the actual surrender actually happened on November 6 mo. So, Plaza del Sais ni November, ni ngalan si Singuna sa plaza ta.
1: Itod ka?
0: Oo. Tiyan mo na siya. Tiyara sumong plaza
1: tao. Ngayon si Kenny Chungko, tamang sabad yaw.
0: Ano kung nambal yan?
1: Kadamo sa iwakal, hindi ako na 18 milyon nga suga sa Shopee. Bakal, ikaw pinagmasala. Ang among niya ni Kipay Berik, para iniya sa atong. Gigilapit na maskara. We're raising a question kung nahingagaw ini.
0: Kung nahingagaw.
1: Kay duha na ka maskara na kaligad. Wag yapo na man, Kipay Berik.
0: Correct.
1: Anong buta balon si ni? Abi ko, anay miyara na siya ginatawag nga calendar days para matapos ining project gani?
0: Ito, no?
1: Unless otherwise, it is a perpetual project.
0: Miyara, ginakaratula. Number of days, amount, contract.
1: Ano, wag nato sina? Transparency board.
0: Transparency board. So, hindi na ni transparent?
1: Arao, di ni sayaw sa NGC niya, no?
0: Di manuka naman niya. Baragay jes na yaw, manukan ni.
1: Eh. Oh, dito kay paman.
0: Manukan ni.
1: Kay paman nga mo, bro. Yala ini ang manukan.
0: Lain naman niya sa plaza lang tabalatan.
1: Plaza lang nga aton
0: balatan. Dilanday kay ita niya mga pagkaon gid ang ginauna mo tan mo. Sa plaza lang balatan ni balik tubla sa plaza tan. Oh, So mga ka-K5, this is it. Tanong ko tahong-tahong, tanong.
1: Ang kaw.

0: Iglesia Plaza, ya kabugnaw tulukon kay
1: Pemerigno.
0: And they would like to congratulate ang Bacolod nga naka-avail kita sang pila ka milyon yung project without spending any single centavo.
1: Sir, diyan mamangkot lang ko.
0: Ano?
1: Inang daw checkered ba nga puti kag itom?
0: Ano?
1: Kuha na mo, halin pa na sa Italyang original.
0: Sinang mga nito na naging controversial, naging pinangkali na na.
1: Hindi na tuman.
0: Binalik na na.
1: Muta, kung nabalik
0: na. Ang na yan, ato na niya, tani mo, man ang suga.
1: Dasun.
0: Abi nga, ang excited ko kay Pemberi. Kaysa iya sinang ang presentation, sa walkthrough yung la, nga presentation. May mga suga niya nga may mga cartoon character, maskara, logo nga sa circle bla.
1: Sa diin butang na.
0: Para na makita mo kasiga, ga-reflect sa simento.
1: May kanta si unang lola ko kung patulogo niya.
0: Ano kanta ya?
1: San upa, san upa, san upa nga adlaw.
0: Gali ka. Hindi ko masabati. Tumangkot. Ang atong panawagan sa Tianza, sa Tourism, Infrastructure, and Enterprises, Economic
1: Zone Authority, something ek-ek ko.
0: Ik-ek?
1: May ik-ek pa na mo.
0: Tani matapos, tani kay nga. Correct. Para matayming ta ang promosyon sa aton matahom nga Bacolod Government Center.
1: Mm.
0: At the same time, matayming man aton. Ang plaza nga, maskarada time, kung din tao mo, siyong kampiyon galing ka plaza ka Bacolod?
1: Not only the plaza of Bacolod, even the grounds of new government center.
0: Ang magandang ginambal ko, BGC.
1: BGC.
0: Bacolod Government Center. Abi mo sa Manila, itong BGC.
1: NGC na, nag-office sa NGC.
0: Hindi na siya new.
1: Ay, hindi.
0: Hindi so, una new government center.
1: Saan bago sa Tindog?
0: Tindaan na niya. Kung yung Bacolod Government Center. Ikaw pala na yun.
1: BGC, nag-alilang gabang.
0: Yung, let's be.
1: Ato pala.
0: Bacolod Government Center. BGC man.
1: BGC magyapon. So ang BGC ta, mahingagaw ayhan in tama. Time for maskara.
0: Ini nga pamangkot, yan niya sang pumuliyo sa Bacolod.
1: Ah.
0: Because hidlaw na sila sang itsura sang Bacolod Public Plaza. Hidlaw na sila sang itsura sang ground sang BGC nga wala sang scene sa palibot.
1: Nagtabo lang. Ano nagkalagba yung beauty o Bacolod daw?
0: Hindi ah. Ginpagwapa gani. Ang guwaya sinagang ni Pemberic. Ta i-surprise ni sila mo pagkakasa mga scene. Amulan na galing, huwag ko kumalo kung ano makita mo dahi.
1: Your honor, please, your honor, no? Mamangkot lang ko your honor sa imo. Total birthday mo man subungan.
0: Hindi ko yan agay, pamangkot na tadi subong.
1: Mamangkot na ko.
0: Eh, hindi kaya gusto yan sa imo pamangkot.
1: Kaya nag-live, ari na pa, ubra na lang tas ni.
0: Ari. Ani, kinawin ako ng program ko, ubra lang ako eh, imo pamangkoton.
1: Pwede mo kami, abita na akong tagin abe, kay total 45 years old ka na subungan
0: lang. Wow, baka namin galupok ba? Hindi na yung techo lang, parehas mo lagi ako galupok mo.
1: Tiyo si Bob, kapag sigabong gani.
0: Are, mambal naman karon si singa nga do ginabuli si sino ko si Sir Eric na yak yo wala dada mo.
1: Oh. Aba mangkot mo ni. Ano ni bilang mga kontrata nga ginasudlan sang gobyerno ta?
0: So there are different contracts no. Kaki pay Eric ba ginatawag silang BOT, the build and operate
1: transfer
0: scheme.
1: Okay.
0: Ginatawag man sila kaki pay Eric nga design and build,
1: design and build.
0: Para ba sila ginatawag nga bidding?
1: Design, build, design, bid, and build.
0: In bid and build.
1: Oo, meron mo na.
0: Design, bid, and build.
1: DBB.
0: Tapos in the other one, ipagi sa competitive bidding dyan.
1: Nang regular na yan.
0: Regular. Regular.
1: Muna nabalantay yung bidding.
0: Kung
1: project.
0: May ginatawag kita yung mga canvas, inaya less than 50,000 na niya. Pwede makulo canvas na.
1: Ginagbay lang na yan.
0: Pero kung more than 50,000, mabidding. Kagidya kipay, Mariki.
1: Pero kung 50,000 niya, okay na. Ano ni ate?
0: Hindi tayo kabalo kung ano niya yung katiyasa. Kailan niya. Panawag ta niya by administration yung klase sa project mo.
1: So pag gusto the girl lang nagliya?
0: I don't know kung sino yung contractor. Pero manami nga ginistoryan ta magsiling ka design and build, paano na ginabaydan? Kaya kung gimpagi sa bidding niya, progress billing niya, kipay berik mo.
1: Kada lakat mo may bayad.
0: Example labi, 10% na tapos mo, inspeksyon no na, pag siling okay, 10%, baydan ka 10%. Daso naman, inspeksyon no na, sige another 20% ang noman na dugang sa kwanto, release ka naman 20%. Panawag nila na guru kipay berik, kaya progress billing.
1: Progress billing.
0: Pero what about when you talk about design, bid, and build? Paano ba na iya ginabayaran? Ano naman? Baydan mo kung noman kabilugan ng project o kung by transes man ang pagbayad?
1: Ang
0: sila?
1: Design, bid, and build or DBB isa ka government procurement program or facility. Ang owner, ang tag-iabi, like at this time, ang owner abi, Bacolod.
0: Or Negros,
1: kung ano ng LGU na. Nag-hire siya sa isa ka-architect to complete a 100% design.
0: Tapos, pag then, 100% design, sila may himo isang kaugalingon ang disenyo. Plano.
1: Ang inang grupo. Hmm. Pagkatapos siya obra sang design, i-bidding nila. That's why design, build, and design, bid, and build.
0: Ang gwa si Rika Gipay, Eric, tanan ka muna ma-design. Pilian sang panawag natin sila, end user.
1: Na, daw back ah. Daw may back.
0: Sila mapili kung diin ang nanamian nila nga disenyo. Disenyo.
1: Kag-i-bid na nila.
0: Okay, pila okay muli.
1: Pag-bid na, ang maximum design and control is on the part of the owner. Mo sa LGU na. Kundi na siya.
0: Ama, tabo may ara kita sina Kakipay Eric nga chart mo.
1: Okay.
0: Nami guru pakita tanan na sa ila kung paano ang flow. Kundi
1: pag-iya ka.
0: May design firm.
1: Okay.
0: May contractor.
1: Yes.
0: And then may plan specification.
1: Yes.
0: And then ma-hire ka subcontractor kung gusto mo. And then you do the project.
1: Okay.
0: So, amo na ginatawag na design, bid, build. Projects. No? So, ang design phase, ang property owner, nag-hire na siya sang architect or engineer independently to create complete in detailed construction drawing, plans and specification.
1: Anya mo ni, drain na.
0: Ang bidding phase, once ang design is fully finished, the owner, ibutang yan ang project out o ipabid yan na.
1: Pabid yan.
0: Ang contractor, i-review ang laking finalize ang documents kaya mag-submit sa ilang competitive price. Correct. Out of that design.
1: Out of that design.
0: Ang build phase, the owner nagapili sa contractor.
1: Yes.
0: For example, labi sa ato niya, lowest responsive calculated bid.
1: May responsive gina permi ha?
0: Nga kung di, wala responsive.
1: Because ang meaning sang lowest responsive calculated bid, meaning ang imo nga pagbutang sang presyo, husto ang kop sa lakap sang panahon, responsive. Amo nang butsing kanon da.
0: So matabo dre, duha na kabilog contract no yatan mo sa building design.
1: Correct.
0: Number one, the design team.
1: Yes.
0: And another with the general contractor.
1: Yes, duha.
0: Wala sang direct contractual relationship between architect and the contractor.
1: Correct.
0: Kasi contractor is in charge sa implementation sang
1: ang isa yung nag-design na siya.
0: Pero yung architect, nag-acto lang niya as owner's independent representative during construction, mangayo lang sa consultation, whatever. Sa ang cost sang competition, ang competitive bidding among multiple contractors, kaya muna nga ito, no? Medyo makapili kita sa namin ng presyo. Ang process is open and structured, making it a standard required for many public and government projects. Dapat transparent.
1: Correct. Ano to?
0: Transparent.
1: Okay.
0: Ang disadvantages lang di, longer timeliness because the phase happens sequentially rather than overlapping.
1: Correct.
0: So, but ka nun sina, hindi ka pwede makaproceed sa next phase
1: kung, si
0: kung hindi mo maubos ang unang phase.
1: Ang design abing phase.
0: Correct.
1: That is true in the case of the Negros Panay project.
0: Ano Negros Panay man?
1: Negros Panay, ng damgo ka project ba?
2: Ang bridge.
1: Bridge ba? Ang Negros Panay.
0: Ano nga damgo? Kalabutan is damgo. Yan ang tukod yan aton.
1: Tuna. Ha?
0: Tiga mo damgo hasta subong eh.
1: Design, may design stage pa lang kita subong. Kay ina siya, design, bid, and build. Amo na siya kung nga angad dugay-dugay na kayo. Paama lang na siya na itang istorya. Medyo mula na siya da. Tiyo maahulat ka gitsina.
0: Ay, galing. Kita na, punta na. Sa gobyerno, kaya hindi boss pa discuss naman ta BOT.
1: BOT naman. Para na nga, para pinchindihan ta ni mga project-project.
0: Okay, si Wilson, ara na.
1: Din
0: siya. Pero so, nandiyan lang. Kapasirit kami yan. Kaya maskara spirit sabong. Kaya mabugnaw siya po, painit-inita. Abi, itan. Kira na, maskara kay si Wilson.
1: 2026, arabi ka para makapabalas.
0: Ari na! Maskara time!

0: 26 version yan.
1: 26 version. 101.5 K5 News FM.

0: 1115. Ti, segway na yun. 2025.
1: 2025 done. Hanot.
0: Arinari na.
1: 2025.
0: Garit-gariton
1: ta sila.

0: Together we sing, together we smile.
1: Marami, ba't yan ang together?
0: Together.
1: Together, forever.
0: Yeah.
1: On!
0: Bisa na tuyo kami ni Kipay, very kag natugdawan ng init mo.
1: Basta together ni makulon mo.
0: Together ah.
1: Sadyan sa inyo. Yes!

0: maskog, maskog. Oy, sa mga taga Quezon, isa sagay, thank you kahapon. Grabing kalipain lang to kay nga, gin-award na ng mga leaders ng mga mayong performance. Sa mga leaders na, congratulations. At ito kahapon ang atong boss si Dr. Ramil Uy, congratulations to all the KSS and Sagay, Escalante and Cadiz. Of course, sa atong manager kay SM Colleen Cubia, good morning. Amat sa Team Sagay, KSS, salamat gid. Ah, sa inyo sila pa-cake kahapon. May kanta pa silang happy birthday kahapon. Salamat gid. Well, thank you very much. Now, this time around, i-check na rin si Kipag Wilson Villena. Sa kadugay nga panahon niya ginulat sa mga utod na ton. Ining problema dira sa Abada Sky sa araw, no? Purok araw dos. Twice lang ni Suga for the past 10 years. And permis lang reklamo, permis lang proseso, no, kabudlay gid. Pero ginubra na sang naibaluan ni Mayor Greg ang ilang problema. Ipatawag ni sila City Hall. Okay. And then, may arap pagsugilanon sa representante sa mga homeowners upo ng Negros Power Corporation.
1: Hindi namin may konsultasyon,
0: ha? Oo, oh, and then upo ng mga pumuriyo kung paano sulbaro ng ilang problema. And finally, matapos ang isa kadikada, nasabat gidman ang problema nila kay Pabirik, kag nagsanag na.
1: Okay.
0: Nagsanag na ang ilang mga purian. I-check na si Kipa Wilson na natabo, kag... Naman
1: Bo, hindi ko anay ka lang pag sa banda, maluoy ka. Pabuyuha ko anay. Nugay anay mo.
0: Si tata, si Naidagali, sa tananda nga nag-greet, thank you lang, ano? Di ta ka mga isa-isa. Wilson, ara ka na, i-check na si Kipa Wilson, anong natabo kag sang San Ubala na human ini nga project? I-check na sa line number one, anong reaksyon na yan sa pamuriyo, ha? Kipa Wilson, good morning.
2: Good morning, Son. Good morning, Son. Happy birthday.
0: Bobby. Salamat, Kinzon.
1: Wilson. Wilson. Birthday ni K-5 Eljan. First muna nga tuig pa lang sa K-5, no? May tradisyon dire sa aton istasyon. Nga kung birthday gani sa aton angkorman kag Vice President, ang reporter makanta antes mag-report. Wilson, it's your turn. Tira!
2: Happy
0: Son, son, son.
1: Why ka madalas invitasyon karon sa gabi?
0: Son, may interview na nga lapit, son.
1: Why ka madalas invitasyon?
0: Yeah. Sige, keep up,
1: thank
0: son.
1: You, Kidwell, son. Thank
0: ka
1: you.
0: Na subong,
1: thank
0: son. Hindi ka subong, son. Sige, go ahead, son.
1: You look good, ha? You look good.
0: Yeah, I picked to sang Jimmy.
1: You look good.
2: Kidwell, John, kaysa Eric, matapos ang halos isa kadikada, no? Namin malipayo na ang mga residente sa Purok Araw 2 sa may relocation area sa bahay sa barangay di sa Alegre, Bacolod City, matapos natigayo na silang malinyahan sa kuryente ng Tifan Ozan and Tifan Eric. So sa aton, sa mga pagpangusisa dito sa mga residente, actually, kita maniniuna nga nagtutok na balikan naton June 16, 2026, Tifan Ozan, ginpadangat sa mga residente sa ining lugar ang ila sining reklamo sa K5 News FM. Eksklusibo, ipadulungan nato dito kaga gin-interview nato sila live sa Foro de los Pueblos, no? Kaya after si Tocetan Aljan, June 16 man, after isang live nato sa aga, pagkahapon, ipatawag sila panan sa city government, sa siyudad sa Bacolod, agotihin nun anon. Kaya sinila nga Biyernes, September 4, 2026, gintukod na ang labing una nga poste sa kuryente sa ilang lugar nga magkaserbe kay Tocetan Aljan nga linya man padulong, pasulod sa mga residente kung sabihin lang wala pa kuryente kay Fem Eljan, kay Fem Eric. Aside pa sina, gin-cover sa siyudad kay Fem Eljan ang certificate sa Bacolod Housing Authority, gin-cover sa siyudad ang permit sa Office of the Building Official, kag wala naman gipabayran, according kay Mayor Greg Sataya, wala naman gipabayran ang initial
0: payment. So, buhaya galiway na sa counterpart ng pumuryo, ang siyudad na ginyan ng facilitate.
2: Yes.
0: Amo na ginito, Kakipay Merik, tanwa ba na? Amo na ginitawag na servisyong may puso, ginyan Kakipay Merik. Because like you understand the need of the... Imagine mo, 10 years ang mga tao nag-suffer ka na follow-up nila. Amo ni kadamo requisitos, damdamo lang sa kinakinanglam. Hindi nga sa isa lang kawing ko ban ay, pwede mo lang mubra, galing ka nepsi kag ni Mayor Greg. Oh, believe.
1: I like that thing. Huh? I like that.
0: Servisyo may puso.
1: I like that thing. Kagang picture ni Mayor Blanga daw ga kwan sa mga tao.
0: Tikay consult, hindi bla konsultasyon na tabo na nagligan so. Nagsugilan nung gina Mayor sila.
2: Yes, actually after ta na ganito sa pagpuro ta sa aga June 16, pagkahapon kay sa dagan yung patawag din sila yung sugita sa opisina ni Mayor at doon tayo nanon ini mga residente kay more or less ara sila sa 100 ka mga panimalay tanan kita Aljan ang wala sang kuryente dito ya. Itigin na gitransfer ini mga residente sa lugar, wala sang tubig, wala sang kuryente. Ang tubig ay na dyan, address na yan ni Congressman Alvin Benitez.
0: Si Mayo ba no? So ba't siya ko noon nagbulig sa kuryente si Mayor Greg? Ang tubig naman na nabulig si Congressman Albi.
1: Hindi lang pag impo na, layog siya na. Kaya mas short circuit na.
0: So layoan mang tubig
1: ha? Layoan lang sila, layoan.
0: Ikaw Wilson ha?
1: Hindi na doon.
0: So in fairness, ba't siya ganun sini, the two leaders, amo nang epekto kung ang dua ka leader, gahili usa.
1: May isa kasi naka-term ng bigad eh. Ano gahili no, no.
0: Oh, ang dua ka leader, kung nagahino no, amo nang epekto niya sa Purok Araw Dos. People now will have a 24/7 supply of electricity
1: and
0: water. Ang elektrisidad gitinguaan sang syudad, while ang tubig gitinguaan ni Congressman Albi Benitez.
1: At least
0: Mayor Greg and Benitez combination.
1: Damo sila makainom naman sang makakita sang tubig ng itsura ya daw ice water daw.
0: Tinlo na da yang tubig. Dili lang sa to yang higo.
1: Ato ababaw tinlo.
0: Tinlo no? Ya kay kabalo ka naman yang manggaranon sa tuburan yang Granada kagalangilan.
1: Sa ilo na lang ta dito eh.
0: Nambalanta kang matupad kay sa balay para kung may kuasin si imok mga kayo. Kanawa na.
1: Si Wilson, di tayo pagkup doon.
0: Ha?
1: Di lang si Wilson pagkup doon. Bahaw, why? Di ba kayo niya? Di siya siya pagkup doon.
0: Bahaw. Pero tsunami ha, tiyan ang reaksyon sa pumuliyo si na Son?
2: Kasi na dyan, kasi na Eric, niyara, kita dira sa interview no, sa mga resident po na ako nato na nai si Ma'am Mary May. Kung sa din ang bagya, Merry Merry, Christmas, Christmas. Happy New Year, New Year. Di nang ilan sining New Year kagat.
0: Si hindi na si Wilson ang report, no?
1: Dula, eh, pating buhok yung muna yung napangita kong barbiros ni. Kung sino pa eh.
0: Kag tapos nagkamay na sa diyon, ang frame niya doon, halog ng siya.
1: Oo, nami, nami, tsura mo son, ha? You look
0: Gabi, good. Gabi, abi, kipaybitan, pabatita, good. Pabatita.
2: Si Ma'am Mary May.
3: Ate, oe.
2: Doon naglain, patulong mo nga pagpatas.
3: Sang una, sang konsinate ko, lang gidya, hindi kami diya matakdan. Kuntuod, ginaya. Hindi ginaya binutig.
1: Sige.
3: Pag dakop sang nipsi, nagambal ko sa nipsi. Ang ilada nga opisina, harapan na sa may Robinson. Kung pwede kami masugaan. Intanaw nila sa Google Map, pwede kami masugaan. Basta may pustila mapasigahan dito kami nila. Ang problema lang, kaya nag-apply ko, naghambal sila nga ma-excess ko. Ang excess ko, almost 172. Nagbakal pa ko still post para masugaan ko. Oh. Sang uli, nagkato ding nipsi. Nag-inspeksyon sila. Namangkot sila kung may nagatap sa akon. Siling ko, oo, may nagatap sa akon. Duwa ko ka bata. Wala ko ya kabalo. Ya nga ang ginpamangkot nila. Murta ko na tugali nga 760. 7,760. Sa duwa ko ka bata. Di wala ko may mo. Ginbayran ko, gid. O, siga, ano kao nilang mitruan ko. Naglakat kami kay Mayor Greg. Ginsaysay ko na. Kag-amo to na ginhikot nila dayon. Kag-amo ni Subong Kaluyan na dayon gid ang problema na mo na sorbar gid.
2: Ma'am, ano gadi sa ang shoulder, ma'am, sa city, ng mga palaitan?
3: Ang shoulder lang sa syudad sa Amon, ang iya ka BHA nga certification, ang iya nga ang iya sang ubo, o. Tapos ang Amon niya, ang pabakal lang sa Amon niya, ang mga service entrance
0: kasi sa amo okay. Na kaya sa service entrance. Mabayad ka pa na mo.
3: Pag ang iya ka nefsi nga balayran nga 1-2. Abo lang na nga mo balayran nga matakdan kami dayon suga.
0: You see?
3: Ara na o may mga puste na kami diyo.
2: Ma'am, ano mo naman siya ka nato? Hindi lang isa ka residente nga masugaan na
3: kita. Ay, siyempre, grabe. Kaya pangalipay na mo. Eh, pag groundbreaking ka, grabe. Kasadya di sa amon. Kahit madayon na gid. Konting kimbot na lang, may suga na kami.
1: Konting kimbot.
3: Kag ang amon nga December, ang New Year na mo, napi-happy na gid ni. Kag ang amon nga Christmas, merry, merry na gid. Amo lang na mambal ko sa subong administrasyon, kapasalamat gid kami. Wala ginayak. Kulang ang amon nga pagpasalamat. Kaya kung hindi nanungod sa kay Mayor Greg, ambot lang ayan, kung may sugaan pa kami di subong.
0: Gusto.
3: Ang tiyara, gid siguro.
0: Tige, huwag ka binutig ang tao, halins tagipusoon ng balgi.
1: You know,
0: ay na yung mga
1: feelings of contentment.
0: Yes, contentment. Kaya ma-feel mo nga may mayor ka pamati. Si
1: Mary, mo, Mary. Kag nami, ha? Nami isang epekto niya. You can imagine the thing na wala ka kuryente.
0: Kag kung kita mo, naginakot-kustumangan mo balay ang postibla. Ang excitement mo, grabe, galing kag ipagarig, no?
1: Dugay-dugay, ang pigulpil na gambal nga. Nga takon ko rin, tingye on, pag on ko rin, tingye 5 minutes.
0: Oo.
1: Nga, why man ikandar siya, nga brown out, rotation na brown out mo, nadala ka mo 5 hours. Kipatay lang ko lang 5 minutos.
0: Hindi man lang.
1: Rotational brown out.
0: Nagambal naman itong Department of Energy, kung nga sa sunod, kumabulan, no? Masulbar na yung problema.
1: Damo naman pa po sa Facebook ni.
0: Ang panawag sila beer months. Burnout every region.
1: Tiyan na.
0: Beer months.
1: Dito ka, gaan ka na 5 minutes. Yay! Kay groundbreaking mo. Wow! Let us energize Araw area. Pagkon.
0: Hindi well, na bala mo. Ang importante yung kag-ipay-beri ka muna eh. Gabasiga na sila.
1: Oo.
0: Oo muna na.
1: Kag at least may burnout on sila.
0: Hindi naman sila makakigil sa burnout. Kinana naman sila Lizona.
1: Sa bagay, no. Why, hindi naman
0: hindi mo sila pagpaugol niya sa burnout. Kinana naman
1: na. Lima ka lang ka oras. Jeez and news, ginagwanta na mo. Pagwaliwat ang kinkik at flashlight na. Langgabang niya.
0: Isa ka lang ka oras. Jeez and news.
1: Jeez and news yung ulat na mo.
0: Ang munang boot ko ang balong.
1: Nga thank you kay Mayor Greg Sataya. Kay sa sininga administrasyon.
0: Kag ini nga bagay, gindala ini sa kanginan sa K5 News. Gintutukan, talibig kasi naluoy tayo sa mga pamuryo. Timayo man so na, no?
1: Daw la, enson sa atmosphere, no? Pagkanto mo na nagligan sa wala kuryente.
0: Do, hindi sila magpa-interview. Do,
1: active do mga tao. Subong do ka namin. May sandwich ka pa na sa kilid. Kita anon, gino?
2: Wala. Kasi dyan, kasi Merrick, sa una, sa nga pagkanto, grabe ang hinibiot sa mga
1: yes.
2: Imagine na 10 years almost, na angto sa mga residente, nga wala sila kuryente, nagkala masakit na, may mga bungang araw na nagkalatubuan ng ilatata may hapo pagkasasadyan pa sa ula kurinti. So pagbalik na to, tanan, nagayuhom na kaysa sa dyan, kasi makurientihan na sila. So pasiguro kaysa sa dyan, kasi isa pa lang ito kapustig yung katakot by September 15, tanan ng mga panimalay sa Purok Araw 2 sa television area, makurientihan na kaysa sa dyan and kaysa sa Eric.
0: Sige.
1: Very good. Nanamig nga balita na. Inaiyan ang mga balita.
0: So ang tigit-tigit ba, naguro ko ang reaction sa Mayor Greg, finally, na-deliver na promisa niya sa mga pumuliyo eh.
2: Yes, kaya sa dyan, kaya sa dyan, pagdulungan na ito na niya siya karari na lang ito nilapit sa HCC. No, kaya
0: sige.
2: Sa part of life ceremony. Ang malalang na kaya sa dyan, ang ato, sinigang balita, siguro kita sa Bacolis at Government Center, kagin ang balita, eh, siyempre, hindi gin ulan-ulan naman kaya sa dyan, ang ato, na siyempre, hindi gin magkalipat, no, mag-DTX, confirmate ito sa dyan. So mga tingin kita kaya inila ang kape nga nakakape ka na, naka-detox ka pa kaya sa dyan. So po nato sa patrol, si K5 Vincent Turalde, na naman si K5 Wilson Diliana, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat K5 Wilson Diliana, kaya K5 Eric palakpakanta, no?
1: Oh, at
0: nepsiyo po lang sa local government unit sa Bacolod sa pampangunan ni Mayor Greg, kay finally after 10 years, nasabat gid man ining problema nga ginapangatubang sang ato naman yung makautulan. Ngiti galigom dulom sila ya.
1: Dami sa komentaryo ni Ma'am JGM Salvador nga good job K5.
0: Okay.
1: Salamat man mama. Salamat man sa pagkilala sa effort sa K5.
0: Ang pinakaimportante sa
1: tanan. Nga gagmay nga mga butang, you know, nga amin yo iban gambang nga kisag ga music si K5 FM kami mo. FM kag nga ang gabulig may mga mata sa K5 because public service is the core of our station.
0: Hindi panawag naton sina is infotainment.
1: No. We mga,
0: hindi lang kay nag-inform kita.
1: Oh.
0: We also entertain.
1: Mm.
0: Part of the information dissemination, we want nga hindi maging boring ang morning nyo.
1: Oh.
0: Gusto namon nga nagangisi-ngisi ka muda.
1: That job lang.
0: Tiyang ato niya, Libertad Market, ani tagaan nila budget, no? Ti matamato na, no? Nagligal, may nagreklamo sa aton di, parte sa clearing operation, ti white tamahimo na yung clearing operation. No?
1: Ano, normal na.
0: Timpiyuhan na yung aton.
1: Normal Libertad. Na, normal na.
0: Ang lantagin na. Ang taga-takulin ka pa mati sa aton, si Christina Abibasie, Lorina Alito Liboon, salamat sa mga greetings nyo. Si GGM Salvador, Ara Romy Pasigado, no? Gusto yung masaot, giti ako nag-tokarang kwan. Aton to lang timso. Dahil one tabi si Red, kay Hibaluon ta, anong natabo nga ang napakabilis naman ng pangyayari? Bakit napakabilis ng pangyayari? Sa isang linggong nakaraan, ay biglang may mga pagbabago tayong natagpuan.
1: May mga pagbabago ka?
0: Ha? Di ba ko ng regional director sa Inay Armo?
1: Jan Eric Rosal, nagpa-picture kasi mo gapon
0: ba? Ay, si Sir Jan Eric, may umaga na si mo, no? Dapat bawi. Ito sunod siya na. Kita naman mga Mayo nga leaders na sa Dasun nga December. I-check na nila number one ka standby si K-Pab Red. Ano na tabo ni K-Pab Red? Ganoon nakibot kita si Niaw. Doon ay patagani ka tapos ka pang toothpicks ang kinaon ta. Nakabalita na tayo nga ginsilo sa Region 8. Ang aton mapisan kag workaholic nga regional director K-Pab Red.
2: Yes, kumari ka kay Femi Aljan, kay Femi Eric. Subugan na ako mga pungko ang aton sinigabango iyang regional director Dria sa PRO Negros Island Region kay Femi Eric. So, apat kabulan na eksklusibo ang nalabot natin kagapon si Police Brigadier General Romano Carbino kag ti kagapon gadlaw. Actually, nagwa ining memorandum ka kay Femi or order ka kay Femi Eric kay Femi Aljan eh. Ang magabulos din si iya, ikan iya sa may kamkrami. Amuni si Police Brigadier General Revisito Ligo Priales. Ini siya kakipagyal dyan, kinileric, ang anay pabulo sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o konsusiya. Amuni siya naghatag balas nga permit ako licenses sa aton sinigang mga security guard at the same time civil security group iribalang mga firearms laban na aton bala. Amuni siya ang pamuno sa mga lisensya sa mga armas kung inibalaya expired. Pero inikipag-al dyan in America si Police Brigadier Romano Carbino Jr. sa apat sinigamulan hindi mani makakuan eh. Mabaliwala ang iyasin niya mga performances kay agin tutukan diri ang mga illegal nga aktibidad diri sa Negros Island Region ti madumduman naton nalakit man diri ang mga illegal gambling and at the same time ining illegal quarry nga nagluntad dira sa may banwa sa Moises Padilla
0: okay. Ti
2: isang pinamagkot naton sa Serbiara balansag no kamudlayan sa aton sininga pag pamuno diri sa PRONIR ang sabat ni General sa aton manageable kakipan Eljan, kakipan Eric. Amuna, iya sininga hambal sa aton. Sa iya man sininga termino sa apat lamang kabulan na pa-deputize niya ang kapulisay na aton dari sa NIR sa pag-kwan bala, deputize ang DNR agod na sudlon ining mga illegal quarry dari sa aton dari nga isla. Di may ginatutukan ni mga actually na mention man sa aton sa MGB or Mines and Geosciences Bureau nga may mga hotspot pag-entry sa aton nga isla nga ti posible ginatanaw nga wala man sa mga permits eh. O galing ka mati, naku naman nga pala makutanon kung inibala pa na yun nun sa bagong kapulisan dari sa NIR Kikitin Eljan. Pero ti, sunod sa iya, kamay pa nga mapadayon. So, ari pa mapian na ito naman sa payag ni Police Brigadier General Romano Carbino ang iya sinipagkumpirmar na ini siya mag-asilo sa Region 8. Kaya manti ang general man dito, orang RD sa Region 8, ang pag-abuslan niya man si Reales dito sa Kamkrami. Si Sir Carbino naman niya dito sa Eastern Visayas. Starting tomorrow, kay KFM Eljan, kay KFM Eric. So, ari pa mapian tambahin sa payag ni Sir Carbino. Yari.
1: Okay.
4: Pagpirman ko kahapon, di ko lang alam kung kumabot.
2: Actually, amuna sa ang MGB naton, ang una, okay. Dito ka K5.
1: Ang dasun tan, ang dasun anaitan, ang kay Cardinio anaitan.
5: Ano, meron ng order.
6: Okay.
5: Pero, kasi ano po, lilipat po ako sa RD ng Pro 8 na Region 8.
6: Okay, pero sino po yung papalit sa amin dito, RD? Sa inyo po, RD?
5: Si ano po, General, ano po, General Dodi Reales.
6: Po, pero yung effectivity yan, RD, mga kailan po ngayon?
5: Effective tomorrow po. Magta-turnover po kami bukas sa Camp Crami.
6: Oh, okay. Pero ikaw lang, RD? Or meron ka pang kasama na lilipat sa PRO 8? Or sa...
5: yung RD po ng Pro 8, napunta po sa Camp Crami. Ako, lilipat ako sa Pro 8. Parang gano'n. Tapos si Sir Reales, pupunta siya dito. Parang Camp Crami, pupunta siya dito.
6: Okay, pero RD, ng mga ilang months ka po dito sa NIR, umabot po ng...
5: 4 months po, 4 months.
6: Okay. Pero RD, sa inyong apat na buwan po, RD, kamusta po yung assessment mo dito sa NIR? Medyo may kahirapan ba o wala naman sa mga operasyon?
5: So far, manageable naman po. Lahat naman ng mga maayos na kaso na solve natin. Mga nahuli rin tayo, okay. Mga illegal, so... Para sa akin, manageable, hindi siya ganun masyadong ka-problematic ang ano, so ang ating NIR region ay maayos ang peace and order dito sa NIR.
6: So far, RD, yung kwan talaga, no, yung Oriental, yun yung kamad mo, di ba, RD, na nagkaroon po ng pag-change po ng kamad doon, mostly Oriental, tapos some parts of Negros Occidental. Nito lang, RD, no?
5: Opo. Okay, po. Bagong install na ano, ah, opo, opo. Normally naman po yun, i-maintain naman yun okay. ng bagong RD.
6: So lahat po RD is manageable po, including yung mga gambling doon sa Negros Oriental.
5: Opo, kaya nga 'di ba nag-relate po tayo ng mga happy doon para nga ma-maintain natin na ma-stop na yung illegal gambling doon.
6: Okay, so ganun talaga RD. No?
0: Okay. So okay, Five, to be honest, isa sa pinaka hard working kag effective di siya nga regional director ta nanugunan ta siya bla nga bag-o lang siya nakaserbisyo maayo. Imagine mo hasta board member Andrew Montelibano
1: dakop ya. Tapos si
0: and,
1: si ang Oriental.
0: Oriental, mga chief of police.
1: Mga chief of police pinang-relieve ya. Pag siyong adlaw siya, yung gin-relieve.
0: Hello, oita siya because nakalapak ni sa
1: bulang. Morning, Budlay Red, matchag. Oh, correct na. Matchag ko, may nalapakan yes, nga bulang. Matchag ko lang.
2: Yes, kaya actually nagsugod.
0: Trabaho na niya.
2: Kaya nagsugod, isa kayong ngayon dyan. Mayo 8 eh. Ako din kita magsala, May 8 and June, monitoring sa Isla San Negros.
0: Kung hindi, mag-ubra ang police problema man. Oh. Mubra, ganyan, police problema, manggihapon, huwag kagid may mong ipayarik, no?
2: Yes, correct. So, wala gititukan, ya, sa dua kabulan, sinik.
0: Disuportaran ta lang sila, pero kita, ya, galing red, wala lang tayo support sa mga uyaya, nga police, eh. Pero sa mga muni klase, police, full support kita, ya, kay mga yung performance nila mo.
2: Yes, correct. Pag-monitoring, sinik, hindi lang ba niya kay masilig na to, niya nga isa lang niya ka, kuwandi, ka probinsya, Negros Occidental lang, o Oriental, o Consiguor.
0: Inay, Argay.
2: Inay, Argay na ka kinang Eljan, kinderek, kikita, sa muna, kung may makitaan, dira ang RD na sasarkan ninyo, no, di, hindi, amo.
0: Karoon kay Five Red, pagbalik ta, sakit. I-ready mo ng inquiry operation update, kay basi kitang i-relieve di sa mga teknisyan, no, isang lang minutos, bilhin.
2: Okay. So, anyway, sa mga kinibirin.
0: May ayun ako karoon si Imoreda. Padalaan talaga sa sequenza.
2: Oh, yes. Okay. Basta mabal ko lang. Happy birthday sa
1: amon. Ay, Red. Anyway, may second report ka pa rin ah. Sige lang. Anyway, may pa ko. Busy ako kay Inaki. May ginabasa ko eh.
0: Commercial break, Anay.
1: Ma-commercial lang, Anay. Ready ka lang.
0: Ah, Chef, kaya nga. Basi marilib kami din ni Kipa Brignelo. Kasi niyas na salamat, kid.
2: Salamat ka VP and happy birthday.
0: Thank you.
2: Kay Chef Kipa Brignelo. Ato si Balita dulong sa atos sa Power 3 UDT X100 Mighty Seeking D3 Bayo. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coral. De ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita ang servisyo publiko magalingan Monsa Negros K5 GCFM.
0: Walang oras sa K5 News FM Philippines la 7:55 mapos kami commercial break pagbalik ta anong update sa quarry?
1: Yes
0: na. Papasakaan na ni Kaso.
1: Aray, excited
0: ko. Diin ang mga equipment.
1: Ang diin mo no.
0: Aray. Diin. Oras alas 7:55.
1: Stand by.
7: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligat.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
9: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Ini ang bangod sa pagka-damage sang imong alveoli. Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide. inside nga aton nga gina-exhale. Mm-hmm. Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX500 kag Mighty C ang pinaka the best nga option for healthy lungs.
10: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
9: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo ka tuig ang imong kabuhi kon may emphysema ka.
10: Grabe. Di,
9: especially da ang mga palasigarilyo ha. Imagine 10 life years ha.
10: Ang iban.
9: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinahanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
10: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
9: Tantawa balang epekto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon. Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema, bangod, ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer, kung imo ni siya mapabayan.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
10: So anong dapat timuon, Dr. Ramil?
9: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise.